0: abalondoozi abayozira okulondoola ensonga adikutuuseeko wano mu ludegere The Chain.
1: Kale mkago mlonji dakika tusigeiza 15 okweresa wa 12 edo kuncho kuna kulwa lero andira mo kwaniriza iwali tambulani ife kuncho kuno program The Great The Chain kuchinana na mnana akatoneze mkaga busoga royo radio tuliwo pake sawe sato edo kuncho nga tuongera okutusa kwensonge denda ulo era ikiriza kasera kano tuiname ente kateke eno nga tunaonia kuba kalondozi wa ife batukobere ensonge diri mbitu ndo ebitali byansambu ndala tandikire na mtumbe yu amyuka atwala abakozi mu district na mtumba atandise okwe mulugunia kuba bayirebe isenkulu aba magombolola abatabitamu mukulu ndo kwali wongena kudomweza 22 dali na kudomweza 22 mukulu ndo kwali wongena kudomweza 22 mwezo ogwa January omwaka guno abatabisente baba magombola abatabitamu na mtumba bali kuira kubiduka ebyabawebwa batandika okutunda mu ebyuma nsubira bali kikola kagenderere lwakuba tibali kuira mbuyenza
2: suzewa atali
1: network elimu tawanya
2: network yena mutumba
1: kale kiyemba bwabanga tali boneka maze yaboneka kale gatsubolo kubanga tufuna Ivan Kiyembe na mtumbe iyo jema isho kubanga tukobera binch kunsungi ino dabantu okwikaikana ku bidduka bya government basumula mu ebyuma bamalizanga bali bitunda lwabutaira mbuyinza. Yes bwana Ivan Kiyemba
3: wanjona lebo
1: akoboti omusado we na mtumba ne bugweri
3: ndiyo nkaitanka wera
1: muna wena olinga muga ya musa alina amaka amanji
3: anti wabone ngira mu byafuzi olime ti okuba eremere wabaza anti huyi cholo na kukonda
2: so huko la benchmarking mu district gano
3: ninajua kutoka 2029 nga tunazo sarauti yao
1: ngomazo kubaza
3: oko wawo ino kutabuli nga buli bantu otawe nyumba
2: obabo tu wewe wani go wake pikira kugoko boti none ya kajanda musobola
1: mbo ye pikira chi amani wana mtumba
3: mugazi oko hoja baba
2: ndiwo sebo oko hoja yoy
1: Kiyemba
3: wangi
1: tutandi sofu ne mvuvu mo mboli kwe pikira chi amani wena mtumba
3: abe be
1: kali
2: obole kuti atola yo kumubutiko ba
3: na mwali muri aho nabakoba ndate kateko lunako twandiriza abantu bugweri yawo
1: yes
3: bandi yekina kikulu kuvira mu bandi tutona tikochi
1: kale wazatabu tu agalife na mtumba mko
3: agalife na mtumbe yo embera kinonji bisale ne kikulu jamu ngatulaira kwa na mtumba town council balaira na mtumba lulo balaira na dada balaira kizuba balaira aibukula ampande aye kilikuwa inameza omumyo kato ala bakozi ba government ye na mtumba ao nga embe lakini nungi endele bati ya kasi mwere sisi riba na abagwa jiba likuwe visanga mu ebintu bwe baba wanga vya government especially APC bali kubiretanga abasinga bungi bacha manyo sisi nga diza kusindika busindike
1: nga dafa
3: nga diza mkavugika hako kuwele no mulu ndio mulala
2: nga ndo dene dimaze miaka emeka
3: epiki
1: epiki
3: kujibadireta kwente oti jizo wa jimu miaka nga enao
1: miaka
3: nga ena kwa tatu
1: ok
3: ayo ya gane pike hini ya gane pike hindi nga elimu kulufugika waya gane hindi nga yuye nga yuye waya gane hindi nga yase nsemuka alu waya gane hindi nga mboko bangoti ya kamalemi ya kamakumi ya ena boba jivuga nga nige wajisi mbulao te ya kakutete ufuma mkwele na umuru ndiyo mbalala te ya kubi so alipuja kakuba anti nisinga zimi ya kulero mu alu natu kawanti wona aso kakuji ya kubwa so kovuge mkuku wao sema lotuwe
2: so kajasa
3: elea kisi empanda huya tabu kena woku ni lato bati imo kuki ingi tebu kini ingi tebu kini kimi soke mjibu ke moku ya tolole moku kimo ne mare aya abani wa yukule embele zanga baba akama loku guwango wa mazo mgemiye jikola na jikimuzo vyo kisi na jikola bati tetu So ina mtumba au kaliba isente baadamba kali kule omusi mwomugi to omula to ona omumi yoka wa government omumi yoka atuwa la mkuzwa government ina mtumba yako bieti kuchimpe lano omwe unalanga mliko za somo yoko ingani uwe nani uwa koze handover ya waliko ya handover inye chisto waliko ya handover chile mungeri inye yose ni ngole yori kuwa na natugeza na alikuwa iwe iwe chifono otia kuya kubiriza batia pa sasa sisiri kalekele mize jo abali kubano na haba hibi okui ilaku evili vya government wakiko ze seburu unji
1: Ivan
3: ati ya mazo yaki kama ukuko yungkote wanji
1: batia maaniba nubo babu uza kusonge nubo girachi
3: kubabu zotia
1: kusonge nubo
2: yoku iza pichi ngafu buba kubachi batia maani
3: batia maani ezo kiba sobo la kui zaba hibi yekia makosa chiki hapa singa buo njiwa kubanti ni suo tuwa wangula kaluru ayi tuwena chatu kde miena wakuba nanga ekso commission ya tao kulunyi baba angatibala angiride iso so ndo uza na uso mumudu wabaka leo gaila zedeza nino kukula atyo ya baba angalikuwa yezi mtu mwono mubota sima mkua yo kisi mubota sima kukuenda kongo mtu ayi ngecho wabakuli nge elaba kiko la kubana wene pichu kwa hudibu na kwenye ba diko zenga nga mzamu huku kubima vijia uvyo tebea zini ayba ni kata kama nevi umevyo mungasho baata umevyo umevyo mungasho otole chume otole kutima kule otole kwe chuma cha bajaji
1: chibati chikola
3: chibati chikola makulu so tawele chibino basi ya pasajiri chibali kukola chibino na mtumbao ayi ya kobi enjalija kutawa amani jena be chuma epiche ni babone kabadikaniza vya kabadikanika bano bajio kola hando bebiste debida ngepiche donu njiru nji kuku
1: obawa achia maani bali kunsonga ya tamu egenda nevi ayo
3: ee buli bali kujanga epiche jibasio kuwayo yabali kusia mkuli ingiliza ino ajio kuji wayo abani ena wewa badita kubana kubijia kwa amadi mtauni abani woye lai na wukuja wana akuma hiyo mjire kusu ya kubi ya jisari kuenda kubo na mtu yena ngavu nga piche yoka ajivu nga chila ulalo nga isini kia pasi mero sisiri nila vele wakikabanga vunga vento ina kuja wati ambi mchumino chiche jako kwao unu nalija kubataa kwa amali kwa mazole ngera nge vitu ya government bali kumi jirangu la voda ya mgadi bali hudi kulabe ya gadi vengali ye alikuwa nda bachia pasi mero sisiri bene vugire piche edo obati mecho asisi ajue mungu disi kato laba nalitu jenda kubaka usalao obati ya manilo siwa no batu ye tabuye mmako nae komuntu oye alimu service ya government mukozi wa government ya kiristi ki kutuma kwa omuntu yena lokuba musabye kwe piki nga mukoba nimukira kusigala gale niko yakumukira kwa kusigala kujja kunna kusigala oba kugula ku mwende kaye na ajajo kugoyo kaye na yena igwe cyo gwenge kare nga yoba mudanga limina piki ya government cyo bitaje ijja kubyenda yana ajyo nya kubuna yena nga ari kubuga kiri cyo government ajja kumuvunya buvuniye
1: kale tuyanziza bwana Ivan
3: ayenge bugweri yawo
2: mudashikandala
3: eyo kula ila kwawe ile era tuenda kusima aigombola lyo blanco mwami ndoga Ibrahimu kubati hapa kumere sisi libona bona abakoze handover ya tusewo physically hapa handover muti mobulunji so ndi bati hapa kumere sisi li abasinga bunge dinti bino bazigabire nga bugweri yao ama bwa chifu awo kitumuzo chofu isina cha pikina bisigeo ya mukobera bukobera awo na katabo nga mukoba ati ayenze unakono njaba amu kupizi
1: awayo ngatali kuenda
3: awayo ngatali kuela so ibu gweri yona mwesima ndoga Ibrahimu ya weire yo office na mwesima mulonji
1: mwene
3: atenga abantu aba singa bunji jivamu suvira ya mwela ya jaya yogani kumukole ya kubati nze office ndi weire yo nende ukubela abantu aba ibu langu uti mkola gane lichi ya person ya ize wakaluwa tutinga evya alimila tutitu kireke utambwe lichi ya person ya iraku so iki za kalondo zono mzingire kuwano
1: yes sir
3: akume
1: kali tuyanziza bwana Ivan Kiyemba nensonge dirive na mtumba nebugweri ensonge ya bachiamani okudemera kubiduka na chiboine ku district ye byukwao waliwo kya person yomo yasubo ile kubanga demera kupichipichi yategeza ati nze kanso yati ama yabisa resolution ndiye chiduka kino nkisigazenga bali kunsima emirimo agensubo ile kubanga nkulele igombolola lino bano okusibula mu ebyuma ena mutumba chandibanga kabone dakalaga ntibandi sigeze biduka bino basubula okubanga bona babitwa batandika okolero ko emirimo jibe because bakole myaka 5 ayembera je bakolera mutino nji
2: ya ebisere bisinga ebiduka na dalamu lako government si wali ya mabido kubida ate nidukira tuwali kuniwe ngeri ya nomu kulugwe bagi ya moto kanga batu wama driving imi leko la bata ndabiru wama ya mnumba
1: yes. So kofendi kwa hu ndokira bulido kunsonge ya iganga chairman wa iganga omulonde ya nkoba motoka
2: bakariji muwa
1: be yagisika yu by force kusande ne waire ere limu galaji kuba nasemba yo okogera naye nga kuba atumugandange omusada motoka agidemeire
4: omukoro gabulali ademeire
2: twamusaba na appointment yo muchaza yakwa atibakali kumpa motoka
1: buti okumbuza ati muna otuse wanensonga at be nakoleisa abebyo kwerinda omusada twamtola ku motoka ay buti ali mu galaji tulijirongosa
4: aye nga nendo kwebaza omukuru former chairperson LC3 waibula nku subcounty omukuru ndoga Ibrahim recently yali yakawayo office nebikola byona byona stamp unabona ngaji wayo yawayo akatabo yawayo ne pichi epichi yaji wayo ngobona ngekali mumbera eri serious era ndiyo mu kubantu abasobola kubanga mu congratulate ngana okumukumu kwantya oli mu na Uganda ali serious
2: ayo ndoga pichi yali jivugali
4: abi abera jivuga zokuwa tubanga pichi okuva ku Buganda pake yo
2: uti mwezi ndukanga kuna pichi
4: yina ndo yoba ile mu town
2: yi mbeire ga
4: obere oba ba district ye kamuli ayenga kibeki sana kuba bina bintu bya government property cha office nsinganga bukera kunchi office wa jivam izayo tika simo kebawa abakuru bano obanga benda kasimo bona batandiko kubanga pereleze government
2: ebalowoze
4: era government ebikolanga eda kubanga ebalowoza kunti abayo C3 tandiko bafunilanga ya kasimo buli kisanda avaku obole atwafunilenga yo bugali
1: be chetagisa abantu bano basigazanga ebiduka
4: Aye baba emyaka 5 kugulanga piche piche ya magombola gona
2: gona buli kiduka kibako ekisira
1: government ya Uganda ina cent
2: okuwa nado sende bali nado
4: tunyebi njebio kuwa nga tukola ku
2: amazima galintu waliwe bintu ebisinga aba kulembeza aba full offices biba leta biba wanone na haka gende lele iwe picho epichi medinu badiba lekira balo nekazaa kupaka bululu mduwe malolo nekazaa kubulu wachidi famusaa ya andi over
4: biba tibali kuendadi wayo
2: ndo uzo lichwa na ikisoka echo kuidi wa vamo office ba unwene furniture nemezo umeza dino dino
4: actually abasa adabo na abaka zao ajyo kuva mu parliament ajyo kuva mu office ngo muntu ari kuida mu office aina kubanga akola bulikimu so ngo kuba ngo to office ari kwira mu bwire ngo yakola
2: aye nga nimwe nebo yali agemye office osango oli awo ne office bajigemya mu bulungi ebisere bisinga ate mwegendereze ngai nabakulembeze abakulembeze batenda kwa office kalenga bakola hand over wedukira na center ya demera ku motoka ari center bero 35 mu Uganda na demera ku motoka ngaliko bati mutoka nze kisa na chibaji mpa uji kwa chikali kuwa kwe unye muna atuwa mara akalulu oye na mutoka ya bene yaji
1: uji kwa isa pakali
2: kainga eriku mande ya tindi unaji kwa isa buti saadi nogu wali ingiri mutoka ba LC5 niba meya nebali kufuga mu Uganda nikali mara miaka jiti jikali mara miaka kebili kwa mune neguli mlala saadi uya gane mutoka angateli mumbera anunji
4: muna kasoro ya mara ya kume mutoka ye
2: ande ya kasoro wala nengeji ya jifuna ina wea gitole rayo ande kasoro kaya juwa ile yoku ngeri mugudu condition ayibaji mwamusada kaya misango jia mutoka
4: baso kaba ajisika
2: so ojo kwasanga aye mutoka debaye te dabero C5 enunji butini chize kube isatu epichi picho demo bona ndiyo te daba kuba bichi detu system yofu na edwe reset empya kadaba adiso
1: yes
2: mudifu na mudita grab lonji
4: diso baba bajaji
2: bagiso bagiso baba bagiso badiso baba mutoka bagomola chief badiso baba mutoka daba kabeni buti sembe yofu na epichi edempya kadaba gisu badiri zinga last year mumwezi kutaba gwe 10 na mulala aba minister aba transport muri mu security ubata amuliza piche dodi tusa but piche dabe ro series piche daba agriculture officers edili kusadi ode do mulo ndigutia era wode tegereza kombe ndi muchikula chilale echo so ojo kwesanga ndi wali wa makumi abulunji ebiduka bana bino muti mogwereza yaba yota 10 ebiduka bazira muti magwereza
1: aidi mu Uganda muno buliomo alwana kuba kukatu kajanako so bajama ni bano bakubati fe botusigaza pichi dino tubatu likosa Uganda kweli kweli just okusigaza ka pichi opichikana
4: nga tusavinze
2: nga yena no ayi pichi nga yena yasikira sikire
1: basada bandi balekeire biduka

0: Eno nesawa eya makoba gensonga agabairewo agaliwo nagasubirwa okubawo sawa namba weddu ngatuliga kuwa wano ku radio ya Lata Chabazinga chinana na munana akatoneze mukaga Busoga Royal Radio ondi kumwoyo
1: kale dachi kadi mazo kuwera ibirine divire kusawo mukage damali agechem sana nkwaniriza mukago mulunji oli tambula nife kisera kino okumayenga gechinana no munana katoneze mukaga Busoga Royal Radio kale kamakobo agensonga mu kitundu cho tulaune bitundu ebitali byansambo ndala wajama iso kubango tegere nsonga nga bwedi badiri kutambula tuinamesa wa mukaga pake sawa mukaga ne dachi kama 15 okuvona ko lwebalaza okutukona ko lwokutantu bawo twajama iso kubanga tukutusa kwa makobo agenda ulo mkago mlonji oli jambe iso kubango tambla ni febinch biotu leso na kuolua lero elanga tujata mble bitu ndo bitu libi ansambo ndala osubulo kubango tegira ente kateka denda ulo nizo msano tubai magodifre ayo ngero kusima iwali tambla ni fekisera chino kumayenga gechina na nomunana katweneze mkaga Busoga Royal Radio gansonga mchitunducho pake sawa mkaga neda chika ama kumiatana
2: kari na wawo zena ndikirizo kubatenga nkulamusa kuyosinzo kuba tenga owuliriza radio y'ekisibantu kyabazinga wa Busoga kinana na munana katonezi mukaga Busoga Royal Farm agensonga mu kitundu yosinzo kuba tenga owuliriza irobozi lya muva bugwe lya sirini nzi Ashraf Waman Ramin butimpegano tuide kumuzinda lokutusa kwensonga edenda ulo nga ente kateka Eva Makago mukulembezo oyiwanga muiwanga lya America Donald Trump galitegeza nti banatiro kubanga bayikanya bulungi kunte tekebe kuongeza yobulunjo okusirika okwebyo okulwanisa okubanga bivuma mu bitundu ebyekyombe ekyobulabu eyo era ngena kwedo ena kudida kubanka ganambirira nga abakulembezi abensi edo eisatu nambirira okuli ensi ya Israeli okuli ensi ya Iran n'ensi ya America bajya mwisi nokubanga ya batisaganya kunsonga ebendalo edo kuiza emirala nokogira kunsonga kama leino nakatundu kali aka Strait of Hormuz butimpegane ntekateka amawira gava mu yafesi yo mbezi kakakaisa nti obo liyao akasira mpekaga tunatiru kubanga tufuna ama uliri ama runji tina uonka yuanga leiza ye tuje kumuzindalo ngoburu mbagani uwele wa drone zedi kubie ebitu ntundu ebia yuanga elia Lebanon mbitu ntundu ebia mambuka bireso musuru kalu wechitongole cha please ngane mbuyaga edika zengo ye mwakatu ntundu wako kusinzira kumukutu ogwa Lebanon National Agency gutegezeza nti ebisinga ku nsonge eyo bakajya maiso kubanga babino nenkereza ku ayinga drone da kubye wangeriyo obwire obukyesisa oluna ko lwalero okuyike kananga abantu banja bakoseibwa omubayire no mukungu oyo owekitongole kya police eyiwanga chombo kya bwala butikitebenkaire olwembeera eyemirerembe kumpi buli wolaga mu bitundu ebyenda byosinze kuba tenga owuliriza mu iwanga Uganda tuida kutusa ku nsonga kama aline kitongole kyensonga debi bigezo mu iwanga Uganda cha UNEB kitegeziza anti ente kateke yo kuongeza yo kwina ku ebe kuwandisa abana abayidde oti amere bigeze bya kamalirizo ebyo mwako gwe byensoma ibiri ya 2026 diri wa kasira kampigano chokanga ne bisinga ku nsonga tudabi kutusa ku abe mukono bali kula abana nsonga dabu isibwa abantu no bwire obukyeso lwalero eri omuvubuka amizibwa omusu ateba kulita ni pichipichi mu bitundu ebyeyo bali kwenda police evweyo bulungi n'ebitongole ebindi ebikuma idembe okujja okutakiriza abantu ababulido nga obutemu bufusi bana baliwo prime minister era katwikira wiwanga Uganda alitegeza nti wakutandika okujja mu maiso n'okubanga akwadi emirimu de nga amaami adakugata ku ministries edenda ulo okubonekanga buli minister akulwa omulimu gwe kyokanga alikusaba abakaba parliament bayiwanga Uganda okuira walala okusemba ekiteeso kya government ya kuno okwongeza ku muwendo ogwo ba minister muiwanga Uganda kiyambe ku obwoliawo mbu okutuusa bulungi obuweereza eri abantu ababulidde yosinza okubatinga owuliriza ku nsalosalo yiwanga Uganda kimbe kya Ebola niwanga lya Congo abayo boogere ku nife tuidawulira enteekateeka nga bweri wagati w'ekitongole ky'ensonga ebyobulamu otegeeza abantu okuba obulindaala
1: Kale mkagwa mlonji katutandi kile mdistrict ye kalire yo bavubi kumwalo gwa Kitega mwigombolela eriya Bukamba mdistrict ye kalire basubira okubanga bekandaiga eranga bajire maiso okubanga batabukira atwale ensonge de byenvuba kumwalo guno Dauda Kangi oluvainuma olwokulangira omuntu omukyamu mukulonda okubaire wonga balikulonda ido okulira akakiiko aka BMU kumwalo guno bitundu ebya district kaliro okusinziira ku bavubi abasobolire okubanga bwogeramu okunifa onaku olwaleero bategeeza nti onaku olwaigulo bajire maiso okubanga balonda George Muyanda okulembera BMU ku mwalo guno mu igombolola erya Bukamba mu district kaliro wabula atwala ensonga edebyenvuba mu igombolola lino erya Bukamba yasobolire okubanga alangirira omuntu omukyamu atalondeibwa bano bajire maiso okubanga bwogeramu okunife balaga obutali bumativu n'enteekateeka eno era nga bategeeza nti omuntu waibwe eyagira emaiso okubanga alondebwa gwe bali kwenda alangirirwe ku bwa isentebe obwa BMU mu igombolola erye Bukamba ku mwalo ogumanikibwa nga ogw'Ekitega mu disitulikiti ye Kaliro.
3: Inganze ndi ano kwekalakasya obwa BMU kuba izo talondre muntu obye migiru egiru ulira maidembe atukulemberwa no kumaizi aye wabiro kubulira ngabakolore okulinyo kulinyo walwati baleto muntu egiru tabweineku eret yesimbiro okuna bwesimbi ati niya bitiro kuwa okubwaki okuba BMU ate egwali ko ya bitire yosenza aye ngatwa mlondre kubulondi talondre George era gitu ikuta
4: di omuvubi we Kitega landing site twikwe kalakasya obyemu yoguba bitirie ngatini yogo twalondere naye ngogo bayi kutukobera ntu mumaite adele tenga tuli batuze bokuchalo tumaita bikolwa bye tusobolo yo kutukulembera iso tutaka mukulembezo mutufu ingai sobe Kitega landing site tutwi kutako muntu yatukulemberenge na wagira ne mvube mbibi okumwalogwa isu iso yo ndi tumusima alitakale
3: ama ina gange banyita siti kamonde odie mu yogu balondere tini yogu twatakire twalondere gondi baletere gondi tini kutaka okuba kwela tisenza tutwi kumutaka tutwi kutaka munju wa isu twatakire
5: bana bana nze ndi mwinyamivu ino enaku yankwaite eizo nasibire wano ninekerezia nobwita bwango bunagulire nga bayi kutuleta omukalo okulonda ofuisifu yabufugano abanamaje bwera mutuwambe basibire wano aye bakyusire kyusire empapula eje twalondere baletere bantu bandi
1: kale ensonga dityo bwe diri kutambula mu igombolola erye Bukamba mu disitulikiti ye Kaliro omwalo ogwa Kitega landing site abavubi nga balijja maiso okwemulugunya ku mukulu kulemberamu ensonga edebyenvuba mu igombolola oluvannyuma olw'okulangirira omuntu gwe bataalonze okulembera akakiiko ak'ebyenvuba ku mwalo guno tusobolire okuba nga tugezaako okunoonya omukulu ono Kangi Dauda wabula titusobolire okuba nga tumufuna but tugire maiso n'okuba nga tujja ku yafeesi y'ombaka president mu disitulikiti ye Kaliro twayogera kuno omuyambi w'ombaka president mu disitulikiti ye Kaliro Rogers Kiduma yajja maiso okuba nga abaakubyategeeziza ku nsonga edda abavubi abali kwemulugunya ku nteekateeka eno ku mwalo guno ogwa Kitega mu disitulikiti eyo
6: abakiiko bali kulonda abali mu mateeka era nga bwatuzalizeebo ne gavumenti twabakoberezi abantu abokulondeka okubanga lokmyaka ataano katowerya myaka ataano tabakuchairpersoni okakiika ekyokubiri tuli kulonda bantu integrity ngate omuntu oyo alisupposede nga mera omulimu gwokusugaomutuli tetukuganizya abantu abo batalema okutaba oba batalema okutaba okuba nga yakutavinga abantu omulimu guno gwanasingwa ekigalirwa mu nsi kutakanyanza edde namu abantu bajiganirwamu tulebakulwanagana okumalire kuliho so abantu kati kisokotakeime nga ze komiti kutusuna amaina ge batuwereirye era amaina gali kwiza ogaakulagibwa abantu okuba wakutambulya ayigendeko okubiriza ebyabonabona balondeberwe mutwalira omulimu gumulimu aho banne kwemula kugunya wana wana tulikuwa saba kufito mdara DC imote wana mtu kufito mdara DC mpuru vile nsonga jani
1: kali nsonga ditio bodiri mu district eye kalilo kwe mulugunia kukulangirira omuntu gwe batalonzo kulira mwalo ogwa Kitega landing site munte kateka erija maise yo kutereza ebyenvuba kumyale agenda ulu
2: wechibanga kitufuma atestesa akalulu ako nga mulitegeza abantu nti waliwo obwenkanya buli muntu alonda omuntu gweyetaze then mukusemba yo mwabanga kabiri muli balondera ndoza nkintu kicha mwina yinga tukaje mu soko tegereza ensonga okusinzira kwa RDC tuenda kuba okusinza kumukulembeza oyibanga directive yesu okuba tenga wa wali numa nga oyido buchiko okere basoka ba bwigala ba bwemerezo bo BMU nga president yategeza mu ekyo nti waliwo enkole y'obuli obwenguzi eyali ebitire mu buchiko obo bukaire yategeza nti abali merero kubanga bakola basikiza ebifo ebyo amagye agaiwanga Uganda butimpegano mu mbeera abavubi bwe baidenga bakubumulanga beiziza bala DC bakulembere mu entekateke bw'okulonda obukiiko obwo buyaka n'abakunga batwala ensonga ebyenvuba mu district eri ku myalo mu iwanga Uganda. So kabiri wewe wetegereza entekateke eno ey'okulonda obukulembeze obw'endawulo likulanga oti buli mwalo buli mwalo ng'owulirayo ku kwenduru egemagana ku nsonga ed'obukulembeze aye era ng'obuvubi obusinga bungi buva mu DFSS dda mukulembeze ow'eiwanga ba RDC okuba mu mivuyo edokulonda obukiiko obw'abavubi kyokanga ati bwa yafesi ya mukulembeze bw'abavubi bene mbele tubwe fanana mu bitundu bye kaliro ayinga ti kirungi
1: yes balangirira abantu abalondeibwa kubanga abavubi bajjo okwesiga abantu bano nga baidenti baidde abayambako okutereeza omulimu gw'ebyenvuba gwe tubona nti gwadagalika kunanda tikukabeeka abantu baliisengulwa abaliisala omuwendo gw'abantu abawangalira ku myalo embeera etali nnungi eri kwongera okussa abantu ba bulidde mu bitundu ebyendawulo nairala banaife abawangalira kunanda kale katujje mu disitulikiti ya Mayuge Second Hassan Junior asobola okuba nga atuusa ku ensonga ediri mu disitulikiti eye Mayuge eyo mukago omulungi nsonga dayitaka lya kibira abatyamye bali kwongera okwemulugunya ku mbeera gye bali kubisibwamu ku itaka erya kibira ate ng'omukulembeze ow'eiwanga Uganda President Museveni yajja maiso okuba ng'ategeeza nti ebyalama 48 abiriza abantu ba buliido basobola okuba nga balikolesa katunoonye ku sekandi Hassan Junior yajja maiso okuba nga atukubira ku nsonga dino
2: President yabyogera lyebyo
1: embeera eno yaliwo mbiseera ebyokunoonya
2: akalulu anti president ebiseera ebisinga idio suwiriza abantu abo n'abookumaadi n'ababonaku baali babuyende eyo yakoba ati enteka tubaikiriza era waabaawo enkola nti kati twire mutuvube wale nga batuta ku mwigalo abavubi tube nga tuleke ebyenanda bikule tujyoka tutinga kabiri ba RDC n'ebitongole ebikuma eddembe niba n'abagemasa entekatekedde envuba ennungi bali kubba abantu emiyego aye nga kabiri wewuunya nani omutuufu ojja okwikkana nga president yayogera ebigambo bye nga bya biri so political nga ti bya bwene bwene okujja okwikkana nga bakulumpa kyebaidi ate nga tuduba nti ekiragiro ky'omukulembeze oba ekigambo ky'omukulembeze ow'eiwanga lyandibaire ku mpiiteeka nga anikirawo okulirawo mbagirawo
1: muiwanga
2: wano Uganda ojja okula oti president nga akuba tibona mutandike n'enkyo okuba nga muvuba muuku ojja okula oti abajiri okuvuba nga bakubya ab'emiigo ate kabiri nga mpayi bayinza okuba nga baloopa Second Hassan Junior
1: talifunikagitakwaye
2: esimu
1: kale tuyida munoonyanga katusobola okuba nga tujja ewa bwana Joseph Tenywa Kagaloja ali mu kibuga ekyeidinda abasubuzi mu katale akanapia bali kuba mulugunya ku mbeera gye bali ikoleramu embeera y'ebyobulamu akatale kakyafu aye bagezezaako otuukirira bekigema ku mukibuga ekyeidinda tibali kuyambibwa tusobola okuba nga tunoonya bwana Tenywa tugeite ku bantu bano
2: oluisi ojja okola oti nga kabiri twena titukoze buvunanza bwaife nga kabi ebikaba ebyoyinza okulagana nga tibiri walala nti oba babisoloza kukasasira awo nga babisansanya buli wamu kabi omulimu gw'oyinza okuba oti ogutigwa bakulu bano bagemaganya ntekateeka gwandibaire gwaife aye ate kabi katuwuliriza ebivaayo kuba needinda awo twayogere n'omukungu ng'ali kulwanisa ebola ali kutegeeza ati ebola idye tulikuna tube bayondo n'amukuba nti sebo ebola anaamalanga kwidamu emwayoola kasasiro tuyidde awulirizaako abo ebyo kye bakuba Joseph Tenywa
7: Tenywa
2: Tenywa
7: Debo woli wali woledio esobolovwa kuba wajivira
8: awo ansubira kati awo tulichirikiria
7: yes
8: tushinzide wano kuba na pia mchivuka chejinja okulabika ndo kuganyizako naba muko basubuzi okutubulira kumbira iyi buyonjo ngabo yimirije era ni ono mita no mwami kuruwa basubuzi banawe bete sese okulabika ndo bogera ko je tuli nyabo uri live pesonga kinana munana akahomeje mukaka musoka lo radio
9: amanya gange nze daban olera munapia napia ne mutunzi wa salani setuli muno obuchafu obuchafu bungi kasasi lo munyi bamujaona yate batekeri wa simu no muchafu mwana mukatali bagala abakulembeze batuyambe kubobola mungi batuyambe bateke ko budomola kugedi nabenga sengalo
7: oh
9: kwetanga
7: kali nyabo
9: kwanyisa
7: butinke gano obuchafu ho le radio ngeja tukola bubi iyo
10: kendeze ku radio
7: yao mwidato ola ku radio iyo tuogereze gani bulungi
9: mvira
7: chetuli kubuza obuchafu awo abakulu bemulikulu miriza balemere iru wako lachi
9: balemere iru tuyanga kwa upala iyo idaye no budomala kuketi kuzida
7: obukulembezo wakatale oba
9: Obwa
7: akatale Nani ya kule mbele akatale au? Isente
9: ni mwami soka
7: Ni mwami soka? Kali, ojatu wako msubuzi o undi
9: Mwa mkuu wako naba chala uluwa
8: Mwana tuwa ya mkikate kunaba chala Na ye atangaze kumbira yewe uyo njongabo imirite Naba chala nyabo lila hivu mugenzo Kuchinana munana kaumuze mkaka usoka royo redi
7: Nabachala
9: Wanisego
7: Okusinzira kumbera yebula akasira kampigano Niwe omu kubakule mbezi abe chifuecho Kabi muli kulinda isenteve aleto obudomolo Obudomolo timusobola kuta kumiriangao
9: Amanya yenze mchala chugundu zaituni Zama zeta kachala wano minatia maketi mingoye nkate Ale mbele kutagana na uyonjo kutualiza wa mteturi mbukatali Mbange mtoza tutola gulijimu tutola na ye ngata wanika mto tebati paka Tengela bebali no kutupako Mbange nisolo jona jona tutukiliza na ye tebati paka Tebandi badengo kutupako kujia kugoba kugobi batu mzivakne Na ye ngata baina webali kubatika kugoba kugobi
7: Nabachala
9: Na
7: ye, wandisebo? Oloza uvibanga vika ba mkata lao, bimaze ibanga chingawa kurutive ida.
9: E vika ba vyata andika okuga omumwezi kwa kubili. Vika andike okuga omumwezi kwa kubili. Kwa kubili kwa kubili ya ida kwa kubili nunga ya isendi. Mkoto kukeleza kata lo kutola wakasasido. Tugoba kugobe aye nge chochi bafayo kuba tuvinga kubinge embera tuzira soyi tuzira biyigo embera neyo jito jetulima aye nga tutole emisolo
7: eto yidizira obuzire obadde yidula
9: eto yadiri wokalo okutwaliza awalala kida akatale tukozesa kukolese nga wana mubasi kaka wali oto ide tukozesa ku neno kukaledi wansi wali ode tukozesa ku aye nga tidamu katale kaise aye ngera abakulembeze baidano batulimbaku batulimbaku mama kadaga baida kweno batulimbaku aye tibatukirizanga kale niyo
7: aleni obuvunaanyizibwa bwemwenga abantu ababulidde
8: embeera basubuzi je bali mu muganda wangu
7: nina ale ni kale Joseph Tenywa
8: wanjisebo
7: ife katukuleke olondole ensonga eyo paka kubakulu abatwala akatalako
8: kale sebo
7: na wao kuyaisi bantu chabazinga wa busoga chinana na mnana kamode mukaga obusoga royo fama ku sinzo runjo kubatenga ouliriza ebigambo ngebyo nsonga da bantu baife bakwadi ba mirima abasubuzi katwegeite ku Sekandi Hassan Junior kunsonga edechibira
10: mbitu mtu mbitu mbitu mbitu mbitu mbitu mbitu mbitu mbitu mbitu mbitu mbitu mbitu mbitu mbitu mbitu mbitu mbitu mbitu mbitu mbitu mbitu mbitu mbitu mbitu mbitu mbitu mbitu mbitu mbitu mbitu mbitu mbitu mbitu mbitu mbitu mbitu mbitu mbitu mbitu mbitu mbitu mbitu mbitu mbitu mbitu mbitu mbitu mbitu mbitu mbitu mbitu mbitu mbitu mbitu mbitu mbitu mbitu mbitu mbitu mbitu mbitu mbitu mbitu mbitu mbitu mbitu mbitu mbitu mbitu mbitu mbitu mbitu mbitu mbitu mbitu mbitu mbitu mbitu mbitu mbitu mbitu mbitu mbitu mbitu mbitu mbitu mbitu mbit
1: Kale second year San Junior katusobola okuba nga tukunoonyaku tukobere embeera nga bwediri kutambula ebuuyi gweyo mu disitulikiti ya Mayuge nkobaire nti abatyamye baliko emulugunya ku ngeri gye bali kubisibwamu n'ensonga ey'eitaka ly'ekibira. Second year San Junior oli mu makuba g'ensonga mu kitundu kyo.
11: Okay, baka bagonzi abakuja maiso kuliza chinana mnana katoneze muka agabosoga loyo fama tulima ule gaifa agensonga mochitundicho eranga ni zeo mwana wabantu sekandi Hassan Jini yanga makandanga Simba district ya Mayugeno na janga nkuu edeze vitambula Mwigwanga district ya Mayuge mugwire muku echikanga bwa kansoke nkuu kwa maulega na gechikanga bwa nkuu weku na gechivira male nkuu weku na gamasanu kansonge kansoke kuchikanga bwa echikanga bwa chibutikira batakabo kuchalo eche na byama kyaganibwa mu igoloza lya Bukabole mu district ya Mayuge yebaga ino musada owe myaka 35 ngabambi bamweta Abdul nga ali mu mberambi bakola kaifuwa ku mutwa mu ispatala yava mu bulamu bwense nga kitebeza okuboneka nti abano abavubi bena bene nabagira maiso okuboneka nti bakuba omuntu ono bamweta Isa abiri Abudu eranga wendo gwera abantu be nabyama omusado na ava kuisa ogwenkomerero oluvwe ni moro kumuzula kuncho leka twegeke ku sentebe LC1 wokutaleche nabyama ne bamweta owective wa Mr. Mukisa James Kiwate atini no lebisinga wo ole ku nsonga eno owective live ku radio ya mwenemu kya bazinga.
12: Amazima ninje chairman Mukisa James Kiwate rwama ina ogebogeireku ama ulire gano obekanga bakino bezwa lero luno na manishibwa ishimu kwishimunga buli kuchia nti yeriye kitereke ekirie na manga kumwalo nabu za kitereke cyo cyashi cya sente cyachi bankobera ati yeriye umuntu ali eno mufu njire kutambula kutuka iyo ndagaine umuntu oyo nga azairenga kali kufwa nga ali mu kobula mu butontontono
11: bwana chama tchempola mpola bakubira akasimu nti waliwo omuntu ali eno omuuliza ndo musigire kifanani kifo kyabaire mu kibere kitya
12: omuntu oyo abaire ku mwalo wansi eyo eriyo ebikabaka abantu bakoyesha abazira maato nga babiyota biboya bibatema bakolamu okuti amako bajja baloberaku nibibabe bamusigike nga bamutema bamulamba jiza aye ngo musayi gwabeere mu bitu musayi gubeere mu bitu divino ino nga mungi nga tashobora na kuogera wentu sewo nabanga ndi kwenda okutandika kunonereza ku muntu onavwa abaga ninje mugema munsawo nga mubona mweshimu eshimu lye njiro kubanga ntandika kunonereza ku amaina agabeere kwenda okulita ku ngalizira ku ngatiriye taku natola mulaini de nata mwishimu lianga chiamani na funa ku amaina agabantu benje kedogera ku kunabo ndaba nkobera ati a mweno simu eyo amaina ni isabirie Abdu bana babuza nti mumwidi ati tumwidi ati ki ntindiko mliko gani chiamani omuntu ono mufu aye muku bagiro kuvayo kuidanga mbalagirire okubanga alikutolezebwa wo ngatu alibwa mwidu aliro kigandalo akutukire mungira
11: bwana chama katono tujye mpola mpola muse omuuliza abantu okutegera omwami ono tabaire mutaka ku kyalo kyo kino
12: omwami ono abaire ku ti mutaka ye wife wene ku mwalo ogwo abaire mutaka kabiri wa kyalo kindi kuvira lwiru abugotere ati aba kuno amaka gandi nti mpungwe okusinzira ku byenjire ke munonereza ku kulwa abantu bwetu bwetutandisa okwogereza gana nabo
11: okay. Leka twegete kuona lebo kapado yali ona lebo kansala wo muluko gwe bugotogo yena atwinole ku ensonga ona lebo kapado ku radio ya mwene
13: amaina nedobozi onabo kapado Abdul Majid mukuwe salongo kuwa ebugoto era muluko gwe bugoto kabosha bu county omwami ono Abdul Ishabi amulega nwe gatuka olwalero nonga embera bali kutuka bati embera embera ya gali rwa mchankole nabyama abantu basituka mukuruwe Shidrack bafiragala ni batabanebe okujjo kutuka nga mutufu muntu oyo bali kwa kazake mufuate nga ali mu bulamu bambeda mpola bamutwala ekigandalo kuke kigandalo kujjo kumshinika nti aje igirinda atatuse afirire mu njira onalebo kapado katontono omuntu ono aliko oluvala azira kuno kuba chama yalo siwa nayo kuntegeza nti alikuva omusayi omuntu ono olubale luli ku mutwe lunene ino oba Jambia oba Nkasi awo etali kutegeera bulungi aye abakuka enkufu nabanabona nga kiki oba Jambia oba Bankasi onalebo amawulire gensoso gwefunye ku monchoncho nga ndi ku mwalo gweme kuno bali ag'omu nkubo galikoma nimbu bayinza okuba nga bavubi bene na bene naba kujama iso kubu nikati naba kubiona nga mtebezo kubuwa butimba abavubi era kikakasibwa kuba okuva Bugoto oba okuva Empungwe okutambula ngoza kigendera mu nanda alina kuba nga nabo abajjaki basumbwa abantu mu maadi okujja okubatolatola ku butimba oba okukanda engege kigambo kukanda kiri mu kuiva so abantu abavubi saawa eno bakwenda abavubi ab'envuba ennungi abantu abendi ebyabyo ajja kubabonyabonya abantu olwokuba tebasobola kuvuba nvuba nungi benda nvuba mbi bagaana eky'omuvuba ennungi banankulabunankula kale bamwagana bavubi baine ati bamulekulirawo
14: Okay, wakwa bagonzi, ebyo nebirifu esaidiyeyo, ikiriza nsoke nkuweku amawulire agaisanu, pola mpola ntuga kunsonga ede chivira TVM Studios, okusira kumbera eritambula kuchalo eche wandera, chagani wa mwigoloza edali ya Bukaboli mu district ya Mayuge, ente eva kuzala obwana buna bulambirira. Abantu abalungi oyinza okulowooza amawulire gano nti gakudonda donda budondonde gabwene era abali ede wandera abamwigoze lye Bukaboli ente eno ku faamu ya Haji Wandera Sadala member parliament ebugwe eri kuba bava mu district eno ya Mayuge mwigoloza lye Bukaboli busokalo yo faama nga tusoma amawulire nga tugabwene ku naifane tubirina era nimwene ente yena mulina ate nga ni chairman LC2 w'omuluka ogwe Bukaboli mwene ente
15: Banange mbeya nziza okutuuliriza ndi Perezi balisanyuka isente bo omuluka guno gwe Bukaboli ate era mwene ente ezayira obwana obuna nenda kwebaza Katonda kubanga kikyaganika kikyabuliddo aye nenda okwebaza Katonda oyo ente yakazaala emirundi esatu guno gwakusatu aye gwasooka yazaala bubiri yayiza ku bubiri eyiziza ku buna banange tikitira kwaganika olw'eisano eryamaanyi nenda kwebaza kuboyo Katonda nakola ebyo aye ngate tuyinza omuyinza okulowooza nti kizirawo aye nga kiriwo obute buliwo obulamu nenda kwebaza olw'ekyo
16: amayina ninze wabwire Simon nga nvuga boda wano Bukaboli so ninze nvuza abaami bano n'abatwala ku yeye ntoweri era ze nangibwa ine kungezere bwana buna
14: yep. Okay bagwa bagonzi naga amawulire agamasano abyewuniso ebijamaiso okuboneka nti bitukaleka tuire ku nsonga ed'ekibira edigira maiso nga dogeza abantu mu district ya Mayuge ne Uganda okutwaliza awamu ng'era ng'ekifo ekyo abantu abasinga bakoba nti bajja maiso nga babatulugonya ku mbeera era bwana chairman LC2 aye okusinza ku chairman LC2 akoba nti abataka na bajja maiso okuboneka nti balumba abantu bale bwana chairman nakika ebyetuire mu studios ekibira kino abataka balikulajana nti balikuwa tulugonya
15: banange kireti kibira RFM efamu erina amateeka gaayo so yakolera ku enkulankulana yaayo aye nga n'abataka boona oluisi bali kulumbagana abefamu so abefamu okulwanagana nabo okwetaasa n'abataka okulira nti balikuba tulugunia so nenda akoba nti basimba ku fakedo aye fakedo oyo abantu abandi bajja bamutema nga benda kukola nku nze nga isentebe farm manager yandetaku yankoba nkobe ku bantu abetoloire farm eyo nakobera bayisentebe era bayisentebe bakoma ku bantu bayiwe lero kibaire kikendeiremu aye kikirema kuba kulamu nti farm engeri bweri mwensiko n'abataka bona benda bajje bayire mu farm omwo aye balabe farm balobera okwayira mu farm yaiwe so awona agali okulwanagana bana
14: abwana chama Right. Abantu bakoba nti eitaka awo faamu enagabuna gaabantu omuntu waaba alikusijja okusibayo okwokwente abafaamu ngeziza kukunonya ku abafaamu abankobye nti bazira mu kaseera kano ayi niwe otwala ekiketezo kino abataka bakwaniwo obo omuntu ng'asibyewo okwokwo akate bakatulugunya
15: kituufu ente yebagemera mu faamu bajja nayo era ekyoze nandikirizagana n'abataka nti bajja nayo abasirikale abo balina engeri yebasaba bano abataka esente mbitirivu olw'okubanga bagemeire ente eyo muki mu faamu
14: aye mwe abakulembeze mwatuuka n'ensonga eyo
15: twajja kuyo twayogera nabo era leero ennaku dino tikiringa bwe kibaire kuba nze mwene ninze nababuuza nti mu faamu omwo mulimu enjira Eriyo chebe talodi reserve. Wonda gana kende kwa iraku kulodi reserve wecho. Ongema, solero, mbitamu. Ayenda gana kabantu balikuwa iraku huku. Ba iraku njira njiroku.
17: Wana chama ni wendo kirayo, otabanga waliyamu.
15: Zenzira chendi yamu na
17: waka afune kwa mutaka.
7: Zeka andi tumalirize.
17: Shonga ya famu, nga famu. Ife nga ifabati yami echi kupetanga mwobuzivu abantu wabili kunye sente dhabwe nga eche chivira okusoka abantu wali bali mamu ilanga wabili takali yawe miaka ni miaka wabingwa kwa gama baga bali yenyiko mtu uwe si njie mkumye hivyo kubango ulipu mtola kwenti ojo mtole kwa imitu alavili ae nge takali yamu nagu wabunda kwe achibuli labu vize ni kusaba government ya Uganda kule mbila yori kakuta msebe tabu habulua ave ngali nga mbantu wabili wakaka mchibine chujan chan chano wabili nga bali nge mungsungi pando tineyo abatu wali mumbeda ambi elabili kwa sema echama anino olwe mbele yuye ndi kusaba chonga
15: kwa mweno elimu wakati wa Mayuge district ne vuchiri wayo utatuka soto oza haba uta wifabalu unji ensonga nka jama isonga njirondo la kudaba tegeza maulio kifaga aga singa ho tufune ku abantu bafuamu edi emusuvi bajema iso kumunikaba tegeza kubigambo kubantu bako banti bajaba atugunizibwa kubisolo vya iweni kubitundu ebienda ulo barutegeze mwebali kwe kumira kuledi ya baba Chabazinga china na mnana katoneze mkaga busoga loyo fama mwondiki zendile usidio barazani Allah mpogula mdachain awereza mpereza eyo vunani watotu
7: kali tuyanziza bwana sekandia sanjunia nesonga edilifu mdistrict ya maigedachika diweza makumi ya satu na hiviri nedumazo kwe ganesa umuka agedamali ya gechenu sana mkago mlonji ikriza tuumule mkatono tuire atuidaja kumbitu ndoibia igange yomu igombolo la eriena wa ninji abati ya miyeba likuwe kubirira endulu eribe chigima kuba subulo kubanga baba yamba kunsonge dobu hivi obu chaso obu suise mwigombolo la eriyo dheni mbitu ndoibia vumeyo nsonga dhabi ya vula mgansonga mchitundu chuo kuchinana na mnana katuoneze mukaga Busoga Royal Radio
18: Kuzanga on right in the middle of Wasin. Nga Muganda wange, the suck just so young in Wasin. No,
19: we know waka na we got him with chichi. We mbokama kulembede chimeza mso wea kune jemugenda mwe.
18: Gwa chikulembede chimeza?
19: Kana lizi kan kubudi. Jine mipia yetuye mukube sawazi. Tugena kuba, tuwasange mtu wajeu jimtemu ni mtu wajeyo.
18: Kagwake, keto nye. Season yeno, nizo nitoa nebikopo bibili. Nizo tola Premier League, nitoa ne Champions League.
19: Chichi gwe?
18: Nyumira bugu mnye Premier League go betting na femu kagwira wo ngakati okubetinga kwangu nyo gwali kwete onyiga star emumunana tanu star tanu star satu star bidi hash ari gwali kwe mtie nyiga star emumukaka tanu star nya star mukaka star nya hash wabali mupia nyiga option 9 to register osawala noku betinga ngo kwesa website ku www.kagwira.ug betinga na ferero ufukongo lodo jogena evisente kagwira sports betting bet simple
20: Omurunji, eno muuliriza waifo wo lango. Owa chinana na mnana, katoneze mukaga. Busoga Royal Radio, tukusima, era tukweyanza. O tuuliriza nga buli kaseera. Buche tukumanisa, ndio kasobola otuuliriza. Kumiko tujaife ja online, omuli, Afro Mobile, My Tuna, Online Radio Box, Listen to My App, Radio Garden, ne GND. We walo kuuliriza chinana na mnana, katoneze mukaga. Busoga Royal Radio, ondi, kumuoyo.
21: Royal Bingo Masavu
22: Butisana buti Lero, ido, duzi, nirule Ngoko nsabu anusu Nkumibili donka
23: Chori noko la changwino Gama isimuyo, niga star, ibine mwenda msambu Standala harsh Zana kuncho, miso na buide Lero, ido, nirule Uluwani ya mikisage joku wangula Jitangale Busoga Royal Bingo kutusi waku PM Gaming Yalunga mizibwa National Lotteries and Gaming Regulatory Board Betting kwa nifu kwa muze Ngera, asumulo kusobu Ngobwo, nendo woza
24: Akasano kano, tekaikili zuwa ya kario kuweza Emiya kabiri netano Ejobu kulu, zana nobu vunani zuwa Ama teka neri ragiro, bigowererua
25: Royo bingo masagu
26: PM Events, baka full mu sound, lighting ni stage. Batuse mu Uganda, era bali Busoga. Iwali ne chivuru, crusade, ali kuteka teko kwa ndula. Oba wedding, wegeme PM Events, baka malavi ona. Mu sound, imu abama somero, ama tendekero, ama company. Agateka teka end of year party. Mwegeme PM Events, muyakaya kanie mikolo jaimwe. PM Events, erina sound yenunji, ama tala, stage enene, eranga batu kila mubwide. okuwe somo korogwe chitibwa bagani ba mchibuge cheidinda kuche Simira Road enalufenya okuma nebisinga okuba 0705 53 13 12 13 oba 0775 53 82 PM Events, we plan you party.
0: Wawona kuncho, nota kurediye kukulankulania. Go, go, go, go. Ofunamu. Tega, chinana numunana katunize mkaga. Busoka, draw your radio. Ondi, kumwoyo.

0: Ani wax.
1: Chena na namuna na katoneze mukaga.
2: Busogaro your radio. Oni. Kumoyo.
3: Okuvumbulikano meluke yuanga, okwetolola, ise mazinga wa Afrika, nensi yuna yona, gano, na mauli la gensonga, wano, kuchinani na munana, akatuanize mkaga, Busoga Royal FM, ondi, kumoyo.
4: Ekitongole ky'ebigezo kya UNEB kyongezzaayo ennaku we balina okuwandiisizaako abayizi abagenda okutuula ebibuuzo ebyakamalirizo omwaka guno paka ng'ennaku z'omwezi amakumi asatu omwezi ogw'omukaaga. So ng'ate poliisi etandise okunoonyereza ku mulambo gw'omusajja agambibwa okuba nti ono asangiddwa ng'afudde nga kigambibwa okuba nti entabo yavudde kugenda mu maaso na kubanga akaka mukyala we akaboozi ak'ekikulu.

0: kare mukagwa mirungi ikiriza tubenga tutandikirawo na maulire agatalinda agatali marungi ku nsonga edechirwaire echa ebola emisa nagona ko lwalero mwelidire kumpewo nga ministry egemagana ku nsonga edebyobulamu ejire maiso nokubange kakasa nti bazwire abantu abandi babiri nga baline chimbe echa ebola mukibuga Kampala. Ebola virus disease EVD mukibuga Kampala ao eranga buti omuwendo gw'abantu abalina ebola oba bagemebwe ebola mu Uganda baweze abantu mwenda nga kumwenda guno omuntu mlala ne yakafa kusinza ku mawulire getuli kufuna okuva ku mnange mu kibuga Kampala ao okusinza ku mukuru Dr. Charles Olaro ononga ni director general owa Health Sciences mu ministry egamagana ku nsonga debyobulamu ategeziza unakolwa lero nti ababiri bano bebagire maiso nokubanga bazula nti balina ekirwaire kya ebola banansi abeyiwanga erya Congo era okusinzira ku mbeera nga bweri Dr. Charles Olaro agire maiso nokubanga ategeza nti guno ndomukuzo gusose okubanga abantu bebere batebereza okuba n'obulaire buno nga bena n'obubonero bulaga nti bayinza okuba balina ebola kasibwa nti baine chimbe echa ebula mkogu mjali kumpuliriza okusinza kumbela ngabu eri Olalo ategeziza nti team ya iwe kabiriti ya basawo ya jamaiso no kubanga erumu kamisinde abantu bano okuja maiso no kubanga baba beda baba tola mu bantu era nabo abali kuna abantu bano bona ministry eyebyobulamu yabakuba nti beyawule kuba nayiwe kagwa mulungi yali kumpuliriza okusinzira ku mbeera bwejja maiso n'okubanga etambula ensonga dha ebola dino difuse ebola ebola kirwaire kikambwe ino kiita era ng'okusinzira ku statistics okuva mu kitongole kikola ku nsonga edebyobulamu mu nsi yonna yonna ekya World Health Organization kijja maiso n'okuba nga kitegeeza nti ebola alina kapasite esobola okuyita abantu abafunye ebola ekitoneyi n'ebitundu 50 ku buli 10 mbufunze nti singa abantu 10 bagemebwa ebola abantu 5 bafa ate nga ne kapasite eyita kumpi abantu ebitundu 8 ku buli 10 kwabo baba agemye mukagwa mujye kusinza ku mbeera bwejja maiso n'okubanga etambula Uganda yamaze ira okubanga etaawo debeta interventions oba ebyo ebisobola okubanga bikolebwa abana Uganda okwewala obutagemebwa ino kimbe kino ekya ebola omuli okuyigalibwawo kwa ensalo edawula eiwange naife erya Uganda kuiwange erya Congo ensalo edo bagire maiso n'okubanga munange badiigala ekyendabula ekiriwo nti Uganda officially tusobola okuyigala ensalo daife de tuta official border points aye tumala twafuna muuko obuzibu nti tulina debeta dipolous borders obufofofo abantu babuliddo bwe basobola okubanga babitamu bajja maiso n'okubanga batambula okuyingira n'okufuluma eiwange erya Uganda so obwe yalikirivu buliwo mukagwa mungi yali kumpuliriza ku kimbe kino ekya ebola nti oba oliawo Uganda kyandijja maiso n'okubanga kitubuutikira okusinza ku mbeera bajja maiso n'okubanga etambula n'omuduumizi ow'eggye lya Uganda Chief of Defense Forces Generali Muhoozi Kainerugaba yagire maiso n'okubanga avaayo yalangirira yategeeza nti ensalo daife dimaze okubanga diigalibwa obubaka ono yabubisiza ku mukutu gumugaita abantu ogumanyibwa ogwa X ng'abandi mwali mu gwidi nga Twitter yagye maiso n'okubanga ataho ku bigambo bino wamanga the security forces are sealing our entire border with the DRC until further notice no movement of people between the two countries is permitted this is in response to ebola outbreak in DR Congo trying to breach this order will endanger your life we will update you on the situation as it develops nebigambo bya Muhoozi Kainerugaba general chief of defense forces ono mukuru yajina maiso n'okuba nga ategeza mbufunze nti ebitongole ebikuuma idembe ebya Uganda bisazeo okwigala ensalo daife edda uleiwangire efe lya Uganda kuiwangire lya Congo okutuusa lebalijja maiso n'okuba nga baigulao era yategeza nti wazira muntu ayikirizibwa kuba nga atambula okuingira iwangire lya Uganda oba okuva mu Uganda okujja mu iwangire lya Congo era yategeza nti kino bakikoze okujja maiso n'okuba nga balwanise ekimbe ekya Ebola ekyajja maiso n'okuba nga kibaluka omudamu iwangire lya bannaife aba Congo era yalabula nti omuntu yena yena anaagezaaku okweyibiriza okuingira oba okufuluma iwangire lya Uganda aida kubatera obulamu bwe mu matiga era ajja maiso n'okuba nga ategeeza nti bonga ebitongole by'okwerinda baakusigala nga bategeeza bannayuganda kiki ekiri kujja maiso ku nsonga eno. Mukagwa mulungi. Okusinza ku mbeera bw'ejja maiso n'okuba nga etambula Uganda eri mu katuubagiro ak'ekimbe kino echa Ebola kuba banaifa banasabye wangi lya Congo banji aba salensa lokuvera okwideno ni bana Uganda bakola business nga basalensa lokuvera okujere bona banji mudimu ku nsonga edigire mesu nokubanga dogere bwaku omuwandisi wenkala kalira mu ministry egemagana ku nsonga debyo bulamu Dr. Diana Atwine yaviro yategeza nti ebikuduko ebikungani abantu miwange bya Uganda na kasira tubite uko ikomo olwa Ebola era ajima iso nokubanga alangirira nti ministry egemagana ku nsonge de byobulamu eyongere mu amani munte kateka yo kusomesa abantu ku ngeri ki jibasobola okwewala ekimbe kino ekya Ebola okusinza ku mbeera nga bweri wano miwange ife ya Uganda twamaze era okubanga tutao detrace isolation oba quarantine centers mutusobola okubanga tukumira abantu abo betebezwa okuba n'ekimbe kino ekya Ebola era nga okusinzira ku mbeera nga bweri n'okulondoola abo abatebezibwa okuba nti babaire kuwalala n'abalwaire kwona government ekwongeremu amaani mukagwa mulungi ali kumpuliriza ekimbe kino ekya Ebola kibita mu bintu bingi okuba nga kisaaba n'abantu abandi era wano ndi kwenda mukagwa omungi ali kumpuliriza owuliriseewo yino osobola okuba nga ewala ekimbe kino kuba twena twena tuli ba candidate ba Ebola yidukira nti mukama katonda ife abairugavu yatutonda ng'ebintu ebisinga bungi tubikolera walala bwediba takisi tuba mu bangi 14 tuba kituuka mu takisi edindi diri mbitundu ebyebyalo oyagana takisi etwise bantu 20 emirimu egisinga bungi tugikolera walala okusaba n'okutendereza tuba walala mu masupamaketi mu butale tuba mu bangi n'ebintu ebindi kamala butini okusinziira ku basawo bagira maiso n'okuba nga bategeeza nti iwe ali kwenda okuba nga ewala ekimbe kino ekya Ebola ekisooka omuntu alina Ebola bw'avaamu omusaayi nigujja maiso n'okuba nga gukukoonaku weene Ebola akugema omuntu alina Ebola bw'avaamu amaine nigakukoonaku weena Ebola ono asobola okuba nga akugema omuntu ono omulwaire bw'avaamu amatanta weena gasobola okuba nga akugema omulwaire wa Ebola obubi bw'afulumya bubaamu obuwuka obwa Ebola era singa obukoonaku weena Ebola yasobola okuba nga akugema omuntu ono bwaiza balance oyo eri yinza okuba waliya bali kulya omuntu ono alina Ebola bwaiza balance wena munange n'ogema ku bintu byafulimya osobola okuba ng'ofuna akawuka kano aka Ebola era okusinziira ku mbeera nga bweri n'omuntu ono owa Ebola engoye d'aba avaire singa weno odivaala obuwuka obwo obusobola bulungi okuba nga bukugema okusinziira ku mbeera nga bweri mukagwa omungi ali kumpuliriza abana nsibe yiwangi ya Kongo bano batalaini okubanga bava kalunsambulira owechimbe kino ekyebola lwaki ebola ono ava mu bintu nga obuwundowundo n'enkembo ate nga tukidi bulungi ti banansibe yiwangi ya Kongo ebintu bino ebibiri batera okubirya so singa oba obirire n'olya akawundowundo oba enkembo ng'erimu akawuka kano ak'ebola buterevu kajja maiso n'okuba nga kakugema so okusinza ku mbeera nga bw'eri mukago omulungi ali kumpuliriza singa obona omuntu ateeberezebwa okuba nti alina ekimba ekya ebola alina obubonero obulaga nti alina ebola debita symptoms mwewale okumugemaagema kuno ensonga lwaki buti okusinza ku mbeera nga bw'eri newankubeere nga mubuwangwa baife okulamusa omuntu omala kumugema mungalo ndikubasaba please ndikubewemba twega okulamusaganya nga titwegemye mungalo bana ebola idye okusinziira ku mbeera nga bw'eri ebola idye ali serious ensonga eyokubiri twenuka ino ku nsonga ez'okwekuuma nga tuli bayondo engalo daife tudinaabe buli kaseera twewale okuba nga tugemaagema ku bintuntu ebiva mu balwaire beteebereza okuba nti balwaire ba ebola kuba aida kuba nga atugema okusinziira ku mbeera nga bw'eri singa muteebereza omuntu nti afiire ekimba ekya ebola mutageza ku imwe nga abooluganda n'ab'emikwano n'aba okumuziika be ekyo kikyamu kuba enziika gye baziika omulwaire gwe bateebereza okuba nti alina ebola tineeyo eya buliddo gye baziikamu omuntu alina oba afiire obulwaire obundi okusinziira ku mbeera nga bw'eri kyandibeere kirungi ebifo ebikuŋŋaanirwamu abantu abangi bibeemu ebintu bye tukozesa mu kunaaba mu ngalo kiddaa kuba kituyamba okubona nti oba oli awo titusaabaana kimbe kino ekya ebola mukago omulungi ali kumpuliriza kiyamba iwe okwekuuma ng'oli mulamu okusinza ku mbeera nga bw'etambula ebola afuuse ebola okusinza ku mbeera bajja maiso n'okuba ng'etambula ebola ono kuyisa mazinga wa afrika wano yatufuula kimpe ekyekubire kuba akola ati yayida yayita abantu mwidukira bulungi wagati w'omwaka gwa 2014-2016 mu mawanga aga west africa awo ebola yajja maiso n'okuba ng'abalukawo munanga okwikaikana nga mu myaka egitawera ebiri ebola ayisa abantu omutwalo mulamba na 10 kali kaseera kazibu ino abantu bangi bajja maiso n'okuba nga bakunkumuka muiwanga erya guinea muiwanga erya liberia abantu bangi baafa ebola oyo yakosaina abantu wagati w'omwaka ogwo gwa 2014-2016 yatandikiriza mpolampola era nga bwatandikiriza awe Congo mwezi gwali gwa kusatu 2014 muiwanga erya guinea liberia ne sierra leone ekintu kyajja maiso n'okuba nga kitabuka okwikaikana nga abantu kamaala bafuire era yidukira nti uganda n'agamu ku mawanga agalina abasawo abalina obukugu mu kulwanisa ekimbe kino ekya ebola era kino kyawaliriza gavumenti yaife ya kuno okujja maiso n'okuba ng'esindika abasawo abakugu abajja mu mawanga aga west africa bagembaganira walala n'abasawo okuva mu kitongole ekya World Health Organization okusobola okubona nga baŋŋanga ekimbe kino ekya ebola ebola ono okusinza ku mbeera bwegira maiso n'okuba ng'etambula mu Congo wano tino omukuza ogusoose tino ogwokubiri tino ogwokusatu aida akolanga ati yajja maiso n'okuba ng'abayita wagati w'omwaka gwa 2018 n'omwaka gwa 2020 ebola yajja maiso n'okuba ng'abalukawo mu damu iwanga erya Congo mu bitundu ebya North Kivu n'erala mu kitundu eky'Ituri eno yo ebola yagema abantu bali 13 binana chinana okwikaikana nga isa abantu 2209 sondozo likubo nanti alina capacity mubufunze nti ebola bwa kugema emixa je jokuona mitono ino okusinga kwe jokufa nti mu mwaka gwa 2018 yagema abantu bali 13 kubo abafa bali 2209 gumwendo gwali munjino utika yuona mazo kubanga kona kodi 2026 ekiriye kongeyo alikuba kesa ebya serious edanga ni sunga lwa chichatu waliriza ifenga Uganda kusoka twigalo ensalu da Africa nti tuti twetekera ekiriye kongeyo sofa bakazula abalwaire ba Ebola abakunukiriza olwendo lulambirira ayenga kubo abantu ebikumi bibiri bilambirira bafu bamaze ero kubanga bavambula mu bwense no lwekimbe kino era okusinzira ku mbeera nga bweri okutya kweyongeire nti wanumi wangere eferi ya Uganda embeera ya jamaiso n'okubanga etutabukira olwekimbe kino ekya Ebola so bityo ni bwebiri neze tusoke tutandikira okuba obula mu kikulu so mukagwa mu jali kumpuliriza wekume bwekibanga kisoboka wewale bife biri mu abantu abangi wewale okugema abantu mungalo ate n'ekindi bwobona omuntu yenayina alina obubonero obwekuusa ku muntu alina ekimbe ekya Ebola kubira mangu abasawo eisimu baide bamutolewo ebyokutegeera oba alina oba azira birekera abasawo okusinza ku mbeera nga bwetambula so nenze tusoke tutandikire kukwawo kuba muna obula mu kikulu kale dakikadweze 3 bise ku ssaawa 10 kansoke ntoleko obulango buno katono kati ndikwira tusimulule politics ali kwetolera ku nsonga edo bwa minister list ya president Museveni eresa ebizibu aoneka yali yasubiza abantu banjo bwa minister kandide oba irochidi nti ensonga da cabinet yeno daidide mukaseera nga Aneti Anita Among'o bali kumukuboku mufulumya system oba irochidi nti abantu kamala bafirirwa obwa minister olwokuba nti babaire mikwano ja Aneti Anita Among'o okawulirako eriyo abantu bebali bakakasa nti baida kuba ku list eyo bwa minister aye olwensonga diri kujja maiso edoku kubanita Among'o kumbuliza yo muitaka baine baba irasubira nti baida kufuka ba minister ekyo kuba nti baline omukwano wagatwe benani ta Among'o bona baba kubiremu collateral damage kandile tutandikira program budgeta ebi kusike dere program zani zasa ni mwanga nja kabutala kandide
1: oduwa geti mprogramu ebi kusike mwoma nila amazi magali ya inuma wensi

0: iyandire woze bwaku no mukuru gebeta mathaya simpuga no mukuru ali mbitundu ebyebugiri eyo asumani basalirwa no mukuru owundi ava mu district eyebugwe eriyo abudu kantuntu okusinza kumbera ngabweri mukagwa mulungi list ya jiro kufuruma ngamania ne emye ayenga okusinza kumbera ngabweri chikobebwa kuba anti edimu kunsonge daba kubisa because awazira kubusa busa basada bevu basada bagezi basada abategere chukola wabula okusinza kumbera ngabweri enkola gana ya ibwe naba ile speaker parliament right honorable Annette Anita Mongo Nedi muku nsonga lwachibano babalese kumbali yidukira inti okuvanga Annette Anita Mongo akali mu kibine cha FDC ye abairenga bloka wa byabufuzi ngandi banaba badabo dealers bwabeno mu opposition abalaganti waibwe bwemutesa byemutesa bwabibeda yabitwala mu state ewo mukuru omukuru yategere bijja mayiso munchi ko daimwe so ogwo mulimo Annette Anita Mongo aidye nga gukola okuvirira nga kali mu kibina kya FDC abana banji abantu banji byeje mayiso nokubanga atula mu kibina kya FDC yabatwalange wa mu 7 era nebyamala ekiseera nga mazo kwegaita ku kibina kya NRM yesigala ngo mulimo ogwa gukola era okusinziira ku mbeera nga bweri abantu nga Yusuf Nsibambi mwidukira bulungi olunaku lwealangirira nti avire mu FDC yegaise ku NRM yakikolera ku kitebe kya NRM era ngeyamwandulire ekibiina kya NRM atyono wu naidye yali Annette Anita Mongo ndozo likubu n'obuziwe bwava so amani state geta ile kwa Anita Mongo bamukubye n'omuntu bagubuliza mwitaka ngati basola kayi kubeda mikwano je babate mu cabinet wali kutegere mbere kansoke nkuwa katambi wano akomukuru bamweta Ibrahim Ssemujunganda ngajema sono kubanga tegeza nti omulimo omukuru ogwa Annette Anita Amongo kubaire gwa wa blocker jamu opposition vuba ya abantu batwale wa 7 era chikoze nechisera chama zenga ni speaker of parliament omulimo guna gukoze bulungi ne sente President M7 daba irengawa ababa kaba parliament mwidukira baba wako milioniana baba wako ichikumi baba wako abiri esente double position babirema dichima banino nanga maka ga speaker parliament ebise erebyo Annette Anita Mongo agaganibwa enakasero so mbufunze yaba ile political blocker nga musubuzi wabya bufuzi ndoza ne kigambe kitufu political blocker musubuzi nga subula bo position ya batu wale wa mu 7
1: njalo omuntu nga ategera bulungi yebuze nti busobozi kyo bwenja ulo mu 7 bwe yalaba mu Anita Mongo amufule speaker kutusinziro gama nti bimulemeredde kuwanga Anita Mongo abade broker wa byabufuzi yatwala abantu wa mu 7 kati bamweta kola gwa bwa broker era gukoze bulungi tutuse nekisera nga newo muwanika akalu ne mugamba nonga yagamba yes kakati eyo kye kyamuleza
0: so mtu kusinza kumbera nga bweri abakulu bano mikwa banwani ba Annette Anita Mongo munanga kusinzira kumbera yagira maiso no kubanga etambula ngo mukuru azira ngeri gya sobola kubanga oboli yao aba obwa minister nga kali kongera kubanga yekene nti enkolagana yayibwe no ligo yakubye eyagetya so mbufunze butikirije bali okulumukira wali obuyinza watufu bobanga bali kwenda okulya ebifo ebiwa minister because cabinet eja kubanga egaziwa okusinza kumbera munanga eja maiso no kubanga etambula Amongo no atumeiza abantu banji mu byobufuzi kankuwe chokubonera ko mukuru gobeta Mathias Mpuga ekibiina kya National Unity Platform bwekimala okutegeera nti n'omu ku bakamishonaz abaga bayine sente domwi w'omusolo akawumbi akalamba n'obukayiro olusanvu era nga ku sente do

0: Buli jobe bako langa na yekwa aliru.
1: Gakoba anti nesawa. Oida kuidanga sawidi.
0: Itesa.
1: Gakoba anti nesawa. Okuwe nunula. Mbogubi no batimau. Bwata hile chibina chino. Mwichidu kusagira. Mwichitambulida. Mkasambida gakoba anti ye. Nga tulumizibwa. Hati mutamba nakuba mumiuka uwe. Ayambi takuli tabona. Ya ilamule. Ya kukutani President Museveni. Akobati okuva 2022 omukulu byato ongola naji naja signinga chemwese cooperation agreement ne nalemu DPJW luchange wamu abagobelezie wamu nibya liyako la ground inga bigwa tibiboneka akobanti nesawa astukiremu nga kuungabuli wa DP na ende za DP ebirunji asala magezi gona gona DP ile waigulu nga ye alistede. Wechibanga chitagisa ya atualo ba presidential jino. Asobola. Eza chata asobola. Kutambuza. Yakobe bigambo bino. Atu useno kugela angeda niya no batimau. Gwe mwidingo mgezi. Ati abantu wa mwidingo mgezi. Aye no batimau. Ayo gelu waku minister mlamba.
0: Tamuvuma.
1: Ulira. Ate mau ya manyo kufuma. Abamu teba sobola.
0: Tamuvuma uli minister wa justice.
1: Ngambi abamu teba sobola ya sobola wa minister ya sobola kufuma.
0: Hey, bojana omu mwanga guli, hey. Gulinga mota.
1: Ti ye bintu byabikolera NRM.
0: Obero musisi.
1: Uli nakano.
0: Mm.
1: Mukasambida gamba no batima utakolera DP.
0: Mm.
1: Kati akolera National Resistance Movement. Akolera President Museveni. Akolera bache walianga.
0: Era
1: agenze mu maso na gamba no batima ukati omugeranga nyakuche walianga. Ngabona mami che walianga. Boinzo okulaba no batima u.
0: Mm.
1: Bakolera NRM. Nsembya yo. Awada magezi uona wana watu use mumuwe support mujeko no batimau DP agende maso tani kilao
0: bana Uganda
1: wanji
0: nzo kusoka na lindo oza nti bana Uganda bagezi nyo tugenzo kusemba yo nga bana Uganda fetu singo busiru okusemba yo nga bana Uganda fetu singachi
1: wete kwa inzi tonta mbasiru
0: fena tulibasiru fena
1: wete kuiwe
0: wano nagamba
1: wana Uganda tibasiru
0: nagamba tibana Uganda babi
1: sebo tibaibi
0: biateka tibasiru wate
1: tibaibi tibasiru
0: kakati mbide na yafo butukeyo ajari mbemu mbide bade yesi ya soko kwega takuchibina cha feche na remu
1: ya idali
0: fitu wa mkwene nagana ni Mr. Africa Parliament. Erade tumutendeleza nyonga gudu DP. Oye kai gudu DP kutuwaso kukunja yu. Kakati, omanyi kumurundi guno mukama wange bwe yaloze kabineti.
1: Yes.
0: Kumurundi guno. Eriyaba tani soko ogera aba obwama. Mbade musonga anga mwengwe. Enwe. Toyo ya gendo ya genda.
1: Mm.
0: Katiba roza ati mzee ya jakubana aba lengere ya aba we.
1: Tokubachida.
0: Linda ku. Goroza bya nabanja. Kakati babadde bogero bwa manena mwe mwatu subiza kati we mutate bwe mutukoze. Abamu banyivu. Oyinza okusanga ono ngavuga banne aina kabinja kayagala kwateka avuge.
1: Ata uwo bitire.
0: Bamuulire.
1: Ebyo kwenda seko kuva dozi. Bwali nga wete kate ko kulya pilawo wo owaidi. Nakobera abantu nti oyende katuno oyende kanene. Mwale mjide kampana gama natu lukutu kama jidi. Nako babantu nti omukulu Yusuf Nsibambi. Haba ila Wominga, haba ila Yozengo ye, agolo ilengo ye. Nga subira tuweja kumoba minister. Nali wano weni?
0: Na nyumba ye nare
1: mungazi.
0: Nali
1: wano.
0: Teri ataja kufuna buwani.
1: Nali wano.
0: Mm.
1: Na bakobela nti Yusuf Nsibambi. Mkabi natejo kuida zaku. Haba nabamu bitaba kwa president. Ntio ya kudele gaino ngalimu FDC. Ya kuisa. Tini chionka.
0: Mm.
1: Yusuf yali kuchiamani wa land board ye Kampala.
0: Mm.
1: Ya kwa la makosa.
0: Mumanyi.
1: Omula mzi mamugemele hile.
0: Mumanyi.
1: Mamugemele hile.
0: Bafu na kasenda.
1: Uli ya mamugemele hile. Gwe hile omisoga.
0: Mm.
1: Ya amuna ukula.

0: pressure. Abantu abaleri ba sukari. Tuidanda ba sukari ate yao nilera niwo bango likuidagala lya government lya sukari. Mm. Wabonanga tiliyetagisa akola ki? Kulimira. Ate idagala fitiri kontana ne dagala lyona liba kuwedi lya medical deserves kubanga eno habo. Just obisa okubwa akaseera kalide wakola ki? Wamira wabango ine bidwe ilebio bibaku idagala mu government okukolesa. Ayi wabanga bidwe ibino byetuli kuogera ku ebeni wobo nanga toka alina nsonga lwa chokola ki? Lwacho mira idagala lyo. Kubanga tuba tukuwa ile idagala. Abantu abere ba sukari nti insulin yono na balancing glucose levels mibiri jaife. Sukari chakola ayo nona akantu ako. Kati akantu ako kabanga tika kasobola kubalancinga chi sukari mu mubiri. Kati ife mu kifo kyo kuwa gundi etereza tukuwa idagala ile tereza akantu ako ka insulin ka balancinga keni sukari muchi mu mubiri yabantu taika atetanina. Kubanga waika chibi ate wanina chibi aina okubanga ali well balanced kubanga tuteeka okuba naye muchi mu mibiri so ebintu otinebyo mwede tubakebere tubeidandabe abantu abalumizi bomugongo ngati gutolaku abantu yali miziba maguru ebigere byazimbanga niwoni goti wadawe China aye ngataidi ya roza ataba amuloga. Kubango muguru ogu, omugongo ogu sobola gweka asomuru ndiguti. Waloza angoti, obaba andogiza. Kuba chisobola kukakiza kundimiro. Hmm. Waloza angoti naiba ya kutezechi. Oidezae ngatebe. Uliso obuzi uinzoba buvana kunsigo. Wawa iza naiba. Basa andago omugongo. Bakuti amaku. Baku babuli chetagisa. Baniga na amadi amasu.
1: Ate nga mugongo guzira buzibu.
0: Mubaga sente. Ngo mugongo guzira buzibu. Ida tukebele di nzoba angensi gone diri kuchi. Obuzibu. Ensi gedewe dibaku obuzibu. Olu mizibu ino mugongo. Ate okudichu usaba ja China. Ate orwede China resechi. E idagala liri wano. Ida tukebele tutegero bansi gone diri kuvira kwa maguru okuruma. Nao mugongo. Tukuwa idagala lino. Evyo nubikolechi. Biwewo. Soru na kuruencho tulikufuka ngefeke ya Eidinda kuibili Kamuliro di opposite Arushafa Kwedo ofisi Abantu abalike roo na kuruencho kunche ino Waliba kebelele nkumitano Iwe uruwa uriwa mtu alo Tuja kutandika kusawa wendare yo kuncho Paka kusawa kuminaibili Edoro igulo Tituli jaba mchisawe Aho tuliwa neidu alidu Cheto itahodo ofisi Nga uo na ulida atirifaro
1: Okay.
0: Ige tuli una kurencho. Aye nga abantu wali mbitu ndevye walanga tuli kumpi na idinda ngoboli iganga. Kole sei ganga. Opositi e igwanika liye nakavule. Abantu wali ebujiri ni wote ate wana kuida idinda. Je mabega wa Centenary Bank tulio ni branch. Services e diri joba wano kwedo office ni diri joba neyo. Abantu wali ekamuli ni wote ate wana kuidenu. Je utawala kukabalasi. Tuliwo ni branch. Service di joba au, ne di jo kuba neno. Abantu abali e Buganda, e Kayunga nebitu ndebidira ine Kayunga, mje kubu Kayunga mtaoni, Bale Road, Mana Stage, ahowe tulino office. E la service di joba wano, di jakuba neyo. Abantu abali e Busia, ni otate wana kuva Busia kuideno. Jawe Busia kujinja road, Busia mtaoni kujinja road, kumpi no office edama liba oba kumpi ni africhua awe tuli ekirunje namba dama simu tuli basomera dida kuba ku obolibu za buzibwa oda kupita ku 0759 mwenda asatu na ndala chinana na mukaga nkaga 0759 mwenda asatu na ndala chinana na mukaga nkaga aba MTN tudabita ku 0778 Abidi na ina, anana isatu, msavu na mwenda. Ziru msavu mnana, abidi na ina, anana isatu, msavu na mwenda. Nti, abantu abali mbitu ndevye wala na idinda. Otakobo, otateka bidi na atukali ya idinda. Kole sa orusa goru lio kumpi woli, oje, service zediri wano, era ni service zediri ni branch zediri kulire ini. Ahinga abantu abali kubitu ndevye idinda. Nevi tundebilida ineidinda. Chandibere beto kuida kwed office. Kubanga abao evi umebienda ulo. Nike ya eenda ulo. Ero luisi wetubatu uliwa no kuredio. Ouna kuruencho lubarwanki zoi no singoba koke ili noida. Nti eidagala liba kubisa

0: Entise butikide abatuuza bawangalira ku kyalo ekimanyiddwa nga Nabyama ekisangibwa mu ggombolola y'e Bukaboli mu disitulikiti y'e Mayuge oluvannyuma lw'okusanga omusajja atega mulambo gw'omusajja ategerekese nga Isabiri Abdo ow'emyaka 35 nga guli mu kitaba ky'omusaayi era nga kigambibwa okuba nti ono yandibanga yagenze mu maaso n'okubanga bw'ati attibwa bwe bamuddusizza mu ddwaliro ekigandaalo wabula nga z'embuyaga ezikunta kati okusinziira ku musasi wa Ffesekandi Hassan Junior ategeezezza nti abatuuze nga bakulembeddwamu eyali kansala w'omuluka guno ogw'e Bugote ng'onono ye mukulu Kapendo Salongo bakakasizza ensonga eno era ng'ono abadde ayogeraganyamuko n'abantu mu kitundu kino bategeeza nga poliisi ey'emayuge bw'etandise okugenda mu maaso n'okubanga bw'eteenoonyereza ku nsonga eno
1: kikanga wajino tetufunye ikio musaada ya gani wa kumadi nga basuli wa gakali mkatekela nchembi bambi wa musaada amaze yafwa chiku mire chikolwe icho ama kuse chikolwe icho kata hiyo yukwa mungu nguni kutu ya mateka mungalo era tulekele polisi yukono guayo waba gani wa wakami ya mkono kwa government chikilenda mtu kira yu kutamuza mateka mungalo omuntu oye ntambula ya baya tambula kunanda nga omuntu oye juga tambula kunanda nanga tutambula na yetuma na ntambula ya tambula mu aya tambula tebaye ni nyikunda nda chovu abandi batage ebintu ebi batereza babanga ekitibi bona
2: umawulira gefananyiza bwegati owulira binonga entise butikidde abatuuza bawangalira mugombola lyebute eryobumbete mu disitulikiti ye Palisa oluvannyuma lw'okusanga mutuuze munnaabwe amanyikiddwa nga okumu Vicente yabadde agenze okulabika nti nno akola emirimu gye ku nnyanja okakananga mu kibuyaga eya ku nsi kosa n'enkuba eyabadde efudde emba kakananga egumbuludde eryato lye ne liggwa ne lyevungula n'agwa mu nnyanja okusinziira ku ssentebe w'eggombolola lino omwami Kenneth Mapeera asobodde okulabika nti nno atubuulira n'ategeeza ng'omu ku mukwano gwe babadde bagenze naye ye bwe yawonye era nga ssaawa zino ye addusiddwa mu ddwaliro
3: okunye yakumaze oluvannyuma mugamba nti kakano ekibuyaga mungi tutagende wabweru ama n'alemererwa okukitwala ng'ekintu ekikulu ngeri embwa eyo amayengo g'amazzi egababika ebayingira mu mazzi nekamuyingiza mu mazzi ye n'afiirawo muno omu n'awona kubanga abantu babadduukiridde mangu ne babataasa kati tinjagala okukubiriza abantu baffe bulijjo obanga ogenza okuvuba ng'oli ku mazzi n'olaba nti n'enkuba ezzenga nyingi ekibuyaga nga mungi kanda wange ewanini wange baza wakatamu ebyanguwa ove ku mazzi kubanga akisente ey'omu nnyanja si nnyangu
0: ate mu bufu bwe bumu poliisi mu bitundu ebyembala etandise okunoonyereza ku nfa ya musajja mukulu ow'emyaka 67 ng'ono ategerekese nga Soyita Michael ng'ono musuubuzi mu bitundu ebyembala kigambibwa okuba nti ono ensonga eno yaliwo ng'ennaku z'omwezi 11 omwezi ogwa maayi guno gwe tulimu omwaka guno ku kyalo Lwamboba ekisangibwa mu ggombolola y'e Bunambutie eri mu disitulikiti ey'embale era nga kigambibwa nti ono omugenzi yagenda mu maaso n'okubanga afuna abagenyi baali babiri omwali gwe yategeeza nga mulamu we kuno nga baali babiri okwaliko n'omusajja ng'omu mulamu we gwe yagamba nti ono yali mulamu we so ng'ate omulala nti yali aludde nga bagenda mu maaso n'okubanga boogera ku nsonga z'omukwano okumala emyaka ebiri bino byonna yali agenda mu n'okubanga bw'ati abitegeeza mutabani we era bano baasulawo wabula kyagenda mu maaso n'okubanga kikuba enkikwe mutabani we yali akedde okugenda mu maaso n'okubanga bw'atyo ajjeewa kitaawe babeereko ne boogera ebyokutunda ebyokubanga ye batyo batunda ebintu byabwe yasanga kitaawe ng'ali mu kitaba ky'omusaayi ekyamuleetera okugenda mu maaso n'okubanga bw'atyo agenda ku poliisi kunoteekako ne ku LC era bw'atyo poliisi negenda mu maaso n'okubanga etandikirawo omuyiggo okusinziira ku mwogezi wa poliisi mu bitundu bya Elgin Region ng'onene Taitika Rogers ategeezezza ng'omulambo gw'omuzeeyi ono bwe gwatwaliddwa mu ggwanika era ng'okunoonyereza kugenda mu maaso
4: tujja mu maiso okwongera okwetegereza ensonga eno kubanga mutabani we akoba nti ono bantu babiri baamukyayira mukolimu we n'ono omukazi gwe yali ayenda emyaka ebiri einuma ate buna ku njonga batereza okuba nti baabayise ensonga eno tulijja mu maiso okwongera ogyekenneenya okuzuula ekituufu n'ekiriwa kuba oluvannyuma ono mzee nga amulumusa mwidwa ile kuruwa ni mbali ila ya firire uli kujama isu kongero kuwa mtochi mo statement sidetuli gathering ayo tuendele kusababa tia mienti awa ina information nesu mwoto wa wikiza kukutegira echa vile kusoita maiko kuwa angaitibwa baveyo aye tuli bamati unti era tuidachi tia makonti ko kuwanekanga tuunia awatezo kuwa inyuma ya itemole.
2: Wawulira binonga mu district ya Mukono na dala mugombola ile na Kisunga waliwo kansala abadde agenze okuba ebirayiro bye okakanango no mukumaliriza okuba ebirayiro bye afudde okusinziira ku batuuze bategezeza ngono wabadde n'ekimu ne mu kubirwadde ngo lunaku olweggulo yafunyemu awo obuzibu okutawanyizibwa mukusa okakananga adusiddwa mu ddwaliro ngera bamujje mu ddwaliro okujja okuba ebirayiro ng'aliko okisijeni kakati ono mukumaliriza okuba ebirayiro afudde ngera babadde bamuzzaayo mu ddwaliro kakati afudde ye Kitante Henry Nangwano ngono abadde akiikirira abantu abamu mu bitundu ebyena Kisunga ngera abamu betwogerezaganyizaako nabo balina ebyenjawulo bye batubuulidde nga buli bumaziga na biwoobe. Kakati bakansala bane bagamba nti wandibawe kimuse era ne batujukiza nti ne munde go yadira mu bigere kyalisi Kiyimba na yafa mu nkora eyefananyiza bweti nga kamala ajja kubebirayiro.
5: Nabide fobye bagabe ebyo bwa sekuritari ebyo bwa chairman ebyo bwa vice. There's no money in local government. There's no money chairman wa sub county afune mitwala na so abantu obukulembeze bamayesi bwa kufa ku kufa na ku. There's even life after politics.
6: You can't kill a person because of an office. It is bad. Chiteta is dead.
7: Kasala wafe ya soka nera genda pati akside chuma nona hapa chuma detulu onze na ya mangwa kukuyasi ila nye na
8: kukuyasi kansala wafe yaliyo omuluko gogwe katende kubananga jenva yagwa mukarenje nafa ate nona abadde amugide mbigere olwalera abadde yakalayira wano naye nafa kale kitwera likize yatu lina mukutya nnyo tuyinza okumala kere kisanje kya baka kye kipe kya bantu bagenda no kitya.
9: Maso naga kakasidwa mulunako wano kuchinana munana katonyeze mukaga Busoga Royal Radio FM ondie kumoyo
0: kakati mombozi za fenderezi kakasidwa kaungezi kolu na kolwalero mukadde kano waliwo ensonge ziri mu bitundu ebye mayuge tugenda kwegatta ku msasu wa fesekandi asan junior mukadde kano kenyine waliwo mukyala agambibwa okuba nti ono yattibwa era bwatyo ne bamala okumutta ne bamusuula mu kabuyonjo omuntu we yaliko byagenze maso n'okubanga bwati azula katwegatte ku sekandi asan junior atubulire sekandi Butelevu oli maulire gafe agakakasiddwa mu lunaku tubulire ensonga egenda maso mbitundu ebye mayuge.
10: Okay, chikanga bwati butikira batakabo ku kyalo kya Bugade Beach agani wa Bugade Town Council mu district ye mayuge oluvali mulo kwagana omulambo ogwo mukyala w'emyaka ensanvu egy'obukulu nankwanga Janet nga nembo yagga edikaza engoye abawuliza bifa barungi nga nkusigire ku kifani ekiri wasaidi wano o nti okusinzira ku mwidukuru wejabere asula naye munumba ko ati awali wabantu abamunonye obwire nga bakonkona dada kusawa munana ogwobwire basoka basiba omwana ono mwidukuru wejaba naye bamusiba emiguwa batola mu dada we ono dada we ono bamaze nankwanga bamutwala mu bikado bamumiza omuuka omusu era ng'omulambo guno okuveera gw'ogutoolayo mu bwire buno mbategeeza nti omunwa gubeere musabulesabule nga kitegereka nti nankwanga yagezaa kujamesa okuboneka nti yerwanaku aye ngenzira ali kumwamba yebantu bamaze okumwita bamusuwira mu kiina ekyefuuti ediwera eitaano bambala banona amaido ge giyerimira bambala bamuyuwa ku amaido nga weri nti omuntu musayo gw'omuntu okuguyita kiba kizibu omuntu ajja maiso yategeera lube lunaku lwaliro ku saawa nga musanvu nga dingira saawa munaana awo mwidukulu we amanibwaku Joseph gye bambuuziza nti dada wo aliwa omwana nga alikulajana obonga enumba eno betasuzeemu nga abazigu bano bagiteire ku kufulu kati baneba batandika okwebuuza nti ye bano abatali kweigula bali batya bajiro okola bati nga mwidukulu waibwe aliku emiguwa nga bamusibye bamubuuza nti wekyekibereku ati waliwo abantu abanonye dada wano zekyovuba nabansibye aye batekwana okuba nga bamumiziza omuuka omusu abatakabo ku kyalo ekyevuga debi nga bakulemberwamu isentebe LC1 iko basulayi bakola kaweefube banonekereza bajja okola bati nga bambi bamusuire mu kiina ekyato twebaza polisi yevugadde etuukire wendogera omulambo bava kugutoolayo era kati saawa eno ali munumba ye agagaleme polisi wejja n'ogwayo n'ogwokunoonekereza nga busogalo yo fama tukali wano kandiyo mu studio
0: sekandi
10: abantu bavugadde bi nankwanga Janet nembuyaga edikaza
0: sekandi
10: wanji nyabo
0: ezira kye batwaire kye batutte mu nyumba omwo
10: okutinzira kumbeera bano batekwa n'okuba nga bayenze muntu nga omuntu kuba namunkaire ono enumba ebyobugega bairemu nga sina ebyamaani eino kuba kye banoonyemuku n'amaido ge omukaire ge yalima kyokka amaido ge tibagiremesa okuboneka nti bagatwala bambala bagamuyuwira mu kiina kyalimu baboneke nti babuzaabuza omuntu ono bademe abantu bademe kumutegeera aye bya katonda nga wejje wakola ebibye katonda yambala yakola ekyamagero omuntu ono bamunumba ezira kye batwaire mu kyona kyona ayera nga polisi eyevugadde neyemayuge bagaisa amaani walala okunoonenkereza ku nsonga edde omukaire ono
0: kale
10: abamwise niibaani abagira maiso okumunuka nti bamutoola mu bulamu bwensi eno era nga wendogera
0: kale
10: eno mu kibuga ekyevugadde n'ekyavugadde bikukuulu byabantu buli omu ali kwogera ku mboozi eno
0: kale ezo z'emboozi y'ensonga egenda mu maaso mu bitundu eby'emayuge kaakati bwe tudda wano nate ye omubaka ow'ebizinga eby'ebuvuma Robert Migadde Ndugwa avuddeyo bw'atyo n'asiima omukulembeze eggwanga lyattu Uganda Yoweri Kaguta Museveni olw'okugenda mu maaso n'okubanga yamulowoozezzaako naye bw'atyo n'amuteeka mu kabineeti ye gy'agenda ogenda mu maaso n'okubanga bw'atyo aweereza naye mu kisanja kino eky'emyaka etaano Migadde Ndugwa ng'ono ye mubaka ow'ebitundu eby'ebuvuma omukulembeze eggwanga y'omu ku abo be yagenze mu maaso n'okubanga bw'atyo alonda yera namuwa ministry ng'ono nno agenda mu maaso n'okubeera nga yalondeddwa okubeera minisita omubeezi avunaanyizibwa ku nsonga z'ebyobuvubi ono bw'abadde agenda mu maaso n'okubanga ayogeraganyamuuko naffe ategeezezza nga bw'agenda okulaba ng'akola bwezingirire okulaba ng'eddimu erimuweereddwa bw'ati alikola bulungi era bw'atyo n'asuubiza abantu bonna baalina okuba nga bw'ati akola nabo nga bw'ajja okukola buli kimu nga kitambula bulungi
11: za pulezidenti w'eggwanga olw'okutulondayo mu bantu abangi ennyo nakyo ekyamaanyi so okubeera nti waliwo abawumuziddwa naye ate ne batuleeta so pulezidenti mwebaza naye ate muyonjawe n'okwebuza abantu b'ebuvuma kuba kyandi batekiza ennyo pulezidenti woolyawo okundaba abantu abo nga tebannonda abazze bannonda ebisanja eby'enjawulo mwebyo mwe muvudde ate pulezidenti woolyawo okundabamu ne gavumenti ebisobosezza okuweereza naye ate katonda yabisobozesezza ebangi era abeesimbawo naye si buli omu eyawangula yaweereddwa obwa minisita n'oyo tukyebaliza katonda njagala kukubiriza abanabuvuma nga wembeebaza naye bebaza obuvunaanyizibwa buno obwatuweereddwa abantu baleme kubulabira mu kiti kyaga nti ahaande batugaana okuba obubi katufunye waffe katuvube nga bwe twagala nno ekyo si bwe buvunaanyizibwa obwatuweerezeddwa
0: Migadera bwati ayongeddeko n'ategeeza nga bwagenda okulaba nga bwati akolaganira wamu ne gavumenti n'abantu abawangalira ku mazzi ag'ennyanja okulaba ng'obuvunaanyizibwa bwamuweereddwa bwati abutuukiriza bulungi nnyo.
11: Kakati president n'atugereza ate n'alonda minisita ate ava mu bizinga sikuba ate nno tusobozesa abantu bavuze nga bwagala wabula kukwatagana nabo tutereze omulimu gw'obuvubi ekisinga obukulu. Ennyanja eddewo nga bwe yali bwe nalezeewo ate nga tekirina kutwala bbanga ddene, buli omu ajja kuganyulwa naye nga si yatujadisa okulwanyisa obutale ebyenja ebibeera mu butale n'abo abatunda ebikozesebwa ebimenya amateeka mu maduuka eyo n'abugabo wawa. Ekyo kyetubakubiriza nti bw'oba ng'omanyi otunda ebintu ebimenya amateeka ebireetera abantu baffe ate okusendebwasendebwa, abantu baali nga batubuuza bino biyitawa kampeni biyitawa twagala okuziba awo biyita. Kyetubakubiriza abali ku myala eyo ng'omanyi oyo otunda ebimenya amateeka nga gw'osendasenda abantu baffe kuba nga tetunnabaana kutunuulira bantu ba bulijjo tujja se batunuulira abo abaleeta ebintu ebyo mu ggwanga. Naye nga ekikulu kya byonna abantu bakubiriza bakolagane naffe.
2: Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga ayagala buli akwatibwa mu buli bw'enguzi akangavulwe nga tewali yadde kuwutira muntu yenna ku liiso. Ono asinzidde awo n'ategeeza nga bwe batayagala kulabika nti n'obaddingana bigambo byekuusa ku buli bwanguzi, kyagambye nti buli muntu asaanye okulabika nti n'asibibwa. Ono wabadde ayogerezaganya mukono omusasi waffe alina ebyenjawulo by'atubuulidde mu nteekateeka eno nga bw'ayagala ekisanja kino bwe kiba kikwasibwamu naddala n'okukwata ku nsonga ey'obuli bw'enguzi.
12: Bwe twali abaana abato bwe mubeera ku lujjuliro abazadde nga banenya nnyo omwana ow'omululu, omuwumbo weeguli ensaka ejjudde ennyama naye omwana ow'omululu byonna byonna byonna ayagala abyekomye ne bw'aba tasobola kubirya kubimalawo kubanga omuntu addira ensimbi ezandiyambye abalala bonna n'azeekomya y'omuntu omu kikonzibya nnyo enkulaakulana y'eggwanga era kabaka yakitadde mu bubaka bwe. Enkulaakulana esikattira wabaawo omululu oguyitiridde. Pulezidenti yagambye nti ku kisanja kino agenda kulwanyisa obuli bw'enguzi, twagala kibuuka akiggyeyo kaabe ate esookere ku banene. Bw'oba oyagala okulwanyisa obuli bw'enguzi tosookera ku baakaceere, asookera ku batyagiri bano abanene. Bano baakaceere bajja kutya bwe balaba batyagiri bali nga babakozeeko n'omukono ogw'ekyuma ate ne babonerezebwa n'ebintu ne babibajjako bye baba babbye babibajjeko babiboowe.
2: Katikkiro era takomya wasinzidde awo n'ategeeza nti ebikwekweto ebirikolebwako Right Honourable Anita Nta Monk abadde sipiika ng'akubiriza olukiiko olukulu olw'eggwanga mu Paalamenti y'11 bikolebwe mu mateeka.
12: Any evidence that is gathered against her should be compiled, then should be presented to a state attorney, probably the DPP, for evaluation. And then the state should determine whether the evidence gathered warrants prosecution or not. But carrying out investigations against anyone is lawful. It has nothing to do with friendship. I don't condemn anyone who has not been subjected to due process. Among or anybody else must be subjected to the due process.
0: Ate ebyo nga tubizizza nate ku mabbali wawulira bino amangu ddala nga yaakajja agende mu maaso n'okubanga alayira era bw'atyo n'ategeeza nti ekisanja kino terigenda mu maaso nakubanga nga bw'atyo nga buli munnayuganda yeebaka naddala ku bakungu ba gavumenti abagenda n'abakulembeze abagenda mu maaso n'okubanga bali enguzi mu ggwanga Uganda. Wawulira bino ng'omukulembeze eggwanga lyattu Uganda Yoweri Kaguta Museveni awandiisa amabaluwa 2 ng'alagira okunoonyereza kutandike ku bateeberezebwa okuba nti bano beetaba mu buli bw'enguzi mu ggwanga Uganda. Era tukitegeddeko nti aliko n'abakungu mu poliisi be yagenze mu maaso n'okuba nga be batyo bawaliriza okuwummuza nga muno mulimu ateekerateekera minisitule y'ensonga z'omunda mu ggwanga Lieutenant General Joseph Musanyufu kuno teekako n'ateekerateekera poliisi Agure Wunyi n'omusirikale amanyiddwa nga Felix bali omusaki nga banonno babalanga genda mu maaso nakubanga balagajjala olwo nno obuli bw'enguzi ne bugenda mu maaso n'okubanga bweyolekera mu nsonga ya kamera ez'oku nguudo. Era tukitegeddeko nti era alagidde kaliisoliiso wa gavumenti atandike okunoonyereza ku bigambibwa okuba nti waliwo ensigo ez'enkola ya NADSI ezagenda maso n'okubanga bwe zityo ensimbi nga zabulankanyizibwa nga kigambibwa okuba nti waliwo abaaweebwa kontulakiti ogenda maso n'okubanga eba tebaleeta ensigo zino mu nkola ya NADSI kyokka ne bagenda maso n'okubanga basasulwa ensimbi nga tebannaba kubanga bwe batyo baleeta ensigo zino.
2: Ate nge bikyali bityo wawulira bino nga omuwabuzi wa pulezidenti ku nsonga z'e Buganda Haj Abdul Naduli asinzidde awo n'ategeeza nga ekibiina kye NRM bwe kiri mu kugenda mu maaso n'okulabika nti kisagulira ekisinde kye Patriotic League of Uganda nga kino kiddiridde oluvannyuma lw'okubeera nti abadde omukubiriza w'olukiiko olukulu olw'eggwanga mu paalamenti ewedde Anita Ntamon ku bintu ebigambibwa nti ono abadde yeegirisizza mu kulya enguzi naddala mu ggwanga Uganda okusinziira ku ono ategeezezza nga basaanye okulabika nti n'ekintu kino kikolebwa era n'ategeeza nga bannakibiina kya NRM basaanye okulabika nti no basegulira omuntu ono kyagambye nti si kirungi ono ategeezezza bingi ku mbeera eno n'ategeeza nga bannakisinde ekya Patriotic League of Uganda we basooka okujja obwesige Anita Ntamon olwo n'ekibiina kya NRM ne kigoberera. Naduli nga ayogerezaganya muko naffe alina ebyenjawulo byatangaziza ku nteekateeka eno.
9: Tukyagenda mu maaso nagakakasiddwa mu lunaku wano ku 88.6 Busoga Royal Radio FM ondiye ku mwoyo. Tukyagenda mu maaso nagakakasiddwa mu lunaku wano ku 88.6 Busoga Royal Radio FM ondiye ku mwoyo. Tukyagenda mu maaso nagakakasiddwa mu lunaku wano ku 88.6 Busoga Royal Radio FM ondiye ku mwoyo.
13: Ngamba ye ate aba PLO yo bo obuyinza ate babuggyewa kyo kirabanga kiri obvious mu kufunira okulaba kwekyo kubanga PLO yo si kibiina kiwandiise kubanga nze siina ddoboozi omu PLO yo kubanga sigimanyi na ntandikwa yaayo ne manifesto yaayo sigirabangako era eddoboozi tetuliwuliranga kale no n'olwekyo kikola deterioration aga nti twawagira ate bano batandise kuleeta famire ezi zaabwe nebanyegera awo ekintu likisabuuka.
0: Ate mu mboozi zaffe endala ezikakasiddwa
2: nga tukyagenda mu maaso n'ensonga z'omukulu Naduli wawulira bino ng'ono asinzidde awo n'ategeeza nga wayagala omukulembeze w'eggwanga asooka ateeketeeke General Moses Kaine Lugaba mu kabineeti olwo n'abantu balabe oba enkola ye enaakola.
13: Ku kino nkirabye nti ankoze bubi pulezidenti n'adde nga nti afunye akadde akatuufu akalonda omwana oyo amuteeke mu kabineeti ensi mutunuulire aweereza atya aresponding atya ye abalala awuliriza atya naye tamuwadde exercise ntuufu.
0: Ate mu mboozi zaffe endala ezikakasiddwa akawungeezi k'olunaku olwaleero wawulirira bino ng'abamu ku babaka baagala okulaba nga paalamenti y'eggwanga egenda mu maaso n'okubanga bw'etyo eggwamu entalo ku bigambibwa okuba nti wabaddebwa ebitagenda mu maaso mu ggwanga lino Uganda bano bagenze mu maaso n'okubanga ye batyo mu ntuula zaabwe mu mitendera egy'enjawulo mu kiseera kino mu ggwanga bagamba nti liri mu kaseera kazibu nnyo olw'okulwanyisa ekirwadde eky'Ebola era nga bagamba nti baagala okulaba nga bakwatira wamu basobole okuba nga bwe batulwanyisa ekirwadde kino eky'Ebola ekitandise okugenda mu maaso n'okuba nga kisensera Uganda nga bwe twogerera abantu 9 be bagambibwa okuba nga bwe bazuuliddwamu ekirwadde kino eky'Ebola.
14: Abambadde bamaze okufuluma kituufu tukimanyi nti paalamenti tesobola kututuuza fenna kubanga kyabadde kireeka bubi ababaka abasoba mu 10 bayimiridde abamu balimu gye tuyita public gallery tena kutula babaka ate nga paalamenti ababaka tebaaweddeyo
15: kyesaagadde mugamba ngo mukutula kwaffe twayimiridde buyimirizi n'olaba abasajja bakulu bayimirira ne muyimirira ebigere ne baluma ekyo tekyabadde kirungi enkungaana ennene tuli muziyimiriza ate kutulaba nga bwe twabadde twefiitiise wano kicontradictinga gamba nga ffe abantu leaders kyetwogera si kyetukola
14: nga bwe twali ekkololo nga tonda sipiika nze ndooza baziteeke ngaoba mu lujja mu tenti nga wetukolera induction olwaleero oba ekkololo kubanga kati olwaleero okugamba nti waliwo ekirwadde temulina kwerirana nnyo nga okwerirana tekwetaagisa.
0: Ate era mu ngeri y'emu kaakati olunaku olwaleero sipiika Maxon Jacob Oboth Oboth agenze maaso n'okuba nga bw'ati aggalawo okutendekebwa kw'ababaka oba olusiriko lw'ababaka abapya olubadde lugenda mu maaso n'okuba nga bwetyo luyinda bw'atyo n'abasaba okwongera okulaba nga bakola emirimu gyabwe. Ono ayongedde okuba nga ajjukiza ababaka nti balina okulaba nga bwe batyo bafaayo nnyo basobole okuba nga batuula mu ntuula za paalamenti zonna olwo nno bawereza abantu baabwe.
16: I take this opportunity to commend you for your participation at yesterday's House sitting. Your attendance was impressive. I urge you to maintain that level of dedication throughout the 12th Parliament. It is only through such dedication and availability that we will ensure effective representation.
9: Agenda maso. Okuva emambya lwesaze okutuusa enjuba lwegoloobye gano ge gakakasiddwa mu lunaku wano ku 88.6 Busoga Royal Radio ondi ku mwoyo.
0: Kale mukulikireyo nnyo ddala mawulire gaffe kaakati nno bino birango bya njawulo munzikiriza embijjewo nate tuwa omwaganya abalobi b'emyoyo basobole okugenda mu maaso n'okubanga bwe batyo batutuusaako ensonga ez'enjawulo. Kino kigamba nti bw'oba oli eyo ng'oyagala okugenda mu maaso n'okubanga bw'otyo okola aba kampuni emanyiddwa nga Gasanyu International Limited bagamba nti baleese omukisa gw'ali eyo ng'oyagala okugenda mu maaso n'okubanga bw'otyo okola tandikirawo ogende mu maaso n'okubanga obeegattako bakutwala emitala w'amayanja osobole okubanga bw'oti okola ensimbi. Beetaaga abakyala abaana ab'obuwala n'ab'obulenzi bagenda kubatwala mu mawanga omuli Qatar, Jordan, Dubai, Kuwait, Saudi Arabia, kuno teekako ne Syria mu kusobola okubanga bwe muti omukola emirimu. Baagala abaana ab'obuwala n'ab'obulenzi okuva ku myaka 2 paka ku myaka 45. Bagamba nti emirimu mulimu abasomesa, kuno teekako ba delivery riders abagenda okubanga bwe batyo bakilininga, ba cleaners, ba security guards, ba waiters, banansi abakozi mu saluuni, kuno teekako abanaaza emmotoka. Era nga bagamba nti omusaala musava nnyo, genda basobole okutwala osobole okubanga bw'otyo onoga ku nsimbi. Era nga bano bakakasibwa ne ministry etwala abakozi wano mu ggwanga Uganda. Bano basangibwa Nateta wali mu bitundu eby'Enazigo mu district y'e Kayunga. Bakubire ku 0730 35 6814 ne 0741 83 14 94. Essimu eri 0730 35 6814 ne 0741 83 94. Kino kigamba nti management ya CHOM Senior Secondary School and Vocational School bano nga balina amasomero ga secondary saako ne primary basangibwa mu kibuga wano eky'Ejjinja. Kaakati no bategeeza abazadde nti balina bassale eziri eyo mu 2000 era nga bagenda kuziwa abayizi ku mitendera gyonna okuviira ddala ku primary. Bagamba nti bwe weegatta ku masomero gano togenda kubanga bw'otyo otwala omufaliso, ogenderawo na kyakwebika gwe n'otandika okubanga bw'otyo osoma. Era nga bagamba nti bagendera ku curriculum eno eriko. Osobola okugenda mu maaso n'okubanga bw'otyo bakubira ku 0705 53 24 79 ne 0705 91 15. Ne nkujjukiza nti zannya Busoga Royal Bingo osobole okugenda mu maaso n'okubanga bw'otyo weenogera ku nsimbi eziri wano. Olina kubanga bw'otyo onyiga *29*7#, oyingira akazannyo kano osobole okubanga bw'otyo weno gede nsimbi ezili wano. Eranga, wabana agenda maso na okubanga bwotyo, basimbula kompyuta, ojja kubanga bwotyo obera muwanguzi. Tanga ze mikisa jongo, njiga stabili mwenda, musambu star emu ashi, osobola okubanga bwotyo yingira kaza nyoka no. Hata kumira mpera, abankumire.
17: Uso garoyo mbanda! Oh no!
18: Tujani wet.
19: Chena na namunana katoneze mukaga. Busogaro your radio. Only. Right now.

Baba tuchawa. Bogera bibi byoka. Abana bote bogera ku birungi. So amazima gali nti. Ekitufu nyinza okubanga nali mubi. Na ye yogera ku nebirungi. Tetusobola kubanga twawangala nawe. Mwaka gumu myaka 2, myaka 3, myaka 5. Ebanga sinawo ku kirungi.

0: Mbangwa.
1: Ah, kokene.
2: Wallahi.
1: Wallahi.
0: Oya gabe kambangwa kabba. Kabo kubaba kerimu bienda mo esophagus, mo left ventricle. Mo small intestines.
2: Small intestines ziyo.
0: Hello.
3: Hello.
0: Yo.
3: Ono tene so kusinzi la butalo chimu la libuye district kaguru.
0: Yesebo.
3: Ako ka namba ibiri kakamo te mbangwa.
0: Mbangwa. Hello. Yaman.
4: Hello.
0: Hello, Sebu. Yes, Sebu.
2: Banange, kanetu waka. Kanetu waka, kukuzi ubi chari wange. Hello.
0: Hello.
5: Wakati wange.
0: Yaman.
5: Gwigs. Gabati ya babala wo.
0: Gwigs, pede bomuri.
5: Omuvi.
0: Chari chitegwe.
5: Mwadafiti kiria wala.
0: Yaman.
5: Yasi kakoge kazinga besti, kusogalo yo besti.
0: Bad.
5: Bwana te kastochi vila babala wo kastochi vila muze na kugamba. Kwaga lako music omupia.
0: Blessed love.
5: Ama uli la mapia.
0: You know.
5: Ateka tugwe babala wo zeneka kastochi kastochi vila ama uli le. Basi ina chocho na chento. Nzeka stafu nevyo. Ila kumachia buli andira mukapia achia kari wo. Cho abuli mundu na.
0: No. Uchitegira.
5: Lenga kwa ganyo wakavi wange.
0: Yeah, blessed love.
5: Nenda akaimba akasoka mazimagari ndi masanyala zeli. Tonga mamoti. Engeli mili evi tutegira bulungi. Ya tu yamba najia na teka teka uvi tutegira.
0: Ya viva letina mululimi uwe mutegira.
5: Atefu netunyumiru wa nyonyonyo.
0: Blessed, blessed, Beba blessed.
5: Uwe mutawanyi wa mani uwe mulewa kumu gamedi expende bakuwa ganyo.
0: Hey.
5: Tabala unako mkuwa ganyo. Kufraise wade wanyeri. Wanyeri kusawo mwenda ambela yoko. Mwenye tero mbela bize ni wano kufraise wada.
0: Wano tuchikubanyo. Wana tuchikubanya ate.
5: Paka kuhuli ya bubi. Wanyeri ane bigi dogo.
2: Kare kare kare. Agame bigi dogo. Bigi dogo lese waje vide vide serious.
0: Hello. Hello.
3: Hello.
0: Wanjisebo.
3: Yes.
0: Kali neje waliko.
3: Ali.
0: Yo. Yes, sir. Bruins, sir. Oh, very good, is that Sebo? Nkalimbachi. Akaso, original version. Yes, me, eh? Hey! Hello.
3: Hello.
0: Yo.
3: Babala, babala.
0: Chiri chitia, chiri chitia kui.
3: Chiri chitia, chiri chitia.
0: Njukira kuna ani?
3: Dennis Rufunia.
0: Eh, Dennis.
3: Yeah.
0: Chiri chitia?
3: Na, namba biri yako, namba biri yako. Kanyo ngere, kanyo ngere.
0: Kano kanamba biri nga kuhungere. Tosaba nesikuwa, tosaba nesikuwa.
3: Yeah.
0: One more caller. Jagalo mwa semba yu. Baika tupote tuwa kabu chasing. Yo bani na wingi story na mpitilifu. Story na mpitilifu. Hello.
3: Hello.
0: Yo.
3: Babala wa hodi.
0: Stade chisya kui.
3: Nje vijisinga vaka sandira.
0: Yes, Evo.
3: Yo vale.
0: Kali neji vale ko.
3: Number biri. Number biri amoti mbulangu.
0: Number biri amoti.

up ku social media. Yayamba kunyo abayimbi abali tebasobola isa music ku radio. Of course tuli ku mulembe gwa aba presenter okubanji baagala nyo sente. Ku mulembe gwa aba presenter nga munange okuzanya music wabayimbi ya business yabo. Abana ne bafuna tulu yali bayambako. Era tulu ene bade tuyambira ddala. Tuli mu mwaka gwa 2026. Buchanga tulu ijja. Etuleted abayimbi nga ba Alien Skin. Abatomudi, abali ba comedian ne bala bango kuyimba kwanga. Music watu na again. Ne tufuna ba ba Kididi. Baze tufunye ba record elabutida. Bakoze nyimba zibakaba saja zitide ku TikTok. Tulinolio olusuku lwa sementi. Naye of course yaitira ku TikTok. So nechipanga TikTok ya yanguiza kukuba yimbi wafe. Now tulimu era. Tisawa zino banange nyinzo kugamba chino. Ladies and gentlemen. Industry di down. Industry ya Uganda. Edi guansi. Ensonga ziwerera ko ddala. Ekisooka. Na yenga atenzi kilizanti eri main yensonga ya TikTok. Nyenda kula gane bibi ya TikTok. Weda nkugambe birungi bya TikTok. Kati industry twasoka netufuna wevu ya campaign ngatuli na mupate. Abantu abasinga jebaluza mbu yabo ababa nyigiriza nga omuyimbi wa subscribinga to that party. Ahizo buta damofu na tuni. Wabata bade mugesi. Federation ya imbibu ya jira. Association zezawe reda kudala. Neziba ngatina zuzetanga funding from government. Ata government na yone balagantu why. Mwaga lubu ya imbibu na ina fetuwe taka. Mujatu imbi. Wanateyo mtu wa wansi. Obo muagizo na gobele romu imbi. Yari kwa galo muimbi ya gobele. Awagirechi muna ye. Apa imbi nipe ya ulamu. Tufuna abayimbi abagenda munupu. Tufuna abayimbi benaremu. FDC baliyo. Baba baliyo. Aba DP ne. Ya party zisigade. Kati yao music already. Ba gravito mutuju. Ba Eddie Kenzo. Ne babera very busy. Ku campaign ingira party zaweze bali balonze. Ne babanga tebachakola music. Mutaimu yewe nyini. Mutafuna no muimbi nga gravity. Iyali yaka kuba lugogo emi yako munana. Ngabana angishe musala. So wevu ya politics na yone netu kuba. Apa wagizi neba nyigira aba yimbi babwe. Neba gamba mwete muli damobe ila bafu. Apa mwene balaganti bali kusaidi yaba yaba wagizi. Ba wagira pate zeba wagira. Oboli yao because nabo zeba wagira. Oboli yao baya gala favors ne sympathy. Okuva mba wagizi. Kati echirala. Yoyo chechimu kwa deke example ya politics nga ebimu kwevyo ebya kupira dala industry no okujitu sasa wazino bweli. Kati TikTok ene kubiyetia by percentage nkulaze bulungi nti Uganda kunukiriza abantu milioni ata abalina smartphones bali milioni 14 abali ku TikTok bali milioni 9 kati twatu kane twerabira. Nchapa na Uganda walale emilioni ana. Boba alikuchi. Mufuna bulungi. Nti boba alikuchi. Apa imbe bafuna TikTok. Devazala wa mainstream media. Mainstream media yiruwa. Ye radio ne TV. Nebagamba ni katatari temuneche mtu gamba. Fetu wafuna TikTok kutuwa amala. Katitutu use mutaimu. Ngomu imbe ya soboro funu luyimba. Neruko la kutikitok. Nafu na balutu ulame mituwaru kumi. Mituwaru avi. Na tuke buyende ngolu imba tebalumanyi. Jukire ya mutegese. Ya mutegese buyende ya muadesenti. Ya mulabe kutikito. Aba imbi aba singa. Tulimu time nga bale meredo convertinga. Energy ya social media. Kujiza kugurao ndi. Banji
mu Uganda abali na smartphones batono njabayo chokula bilako osobola kubera mu center walai nga bali na smartphones eziliko data bali batano nga alina smartphone walaba ko video ya munyumide aitako na aitayo ko banenga 10 ne balaba video yeyo chitufu bano omwenda nabo babala bi video na ijukira waliwe bilala be balaba byagenda okuscrollinga bamuletere byagenda okuscrollinga bamuletere nga bano omwenda tebaliwo chitegezo sobola kubera no limbalo ku TikTok walai nga alielu katalumanyi. Now that is the problem we are facing. Budget za abayimbi zadda kuba TikTokers. Center zeyandiko ze budget edda ba King Saba David Lutala bimula baba Eddie Kenzo. Oyakola ngulimba yatematemanga budget. Na abala Eastern Region na Radios Maker. Western Region na Radios Maker. Northern Uganda na Radios Maker. Central mulimu Radios Maker mulimu TVs Maker. Na tematema mubazanya music yoyo atuke ku muntu wa wansi. Yesu ngalacho ulaba sawa zinu neba Lutalo. Tebachatu wanga wali. Ati strategy za achuka. Nerutalo na haya gala wakolo luyimba. Afune big TikTokers bawa senti. Katetutu sekutema solo veda no luyimba sawa zinu. Ali no luyimba. Teruna wala na wiki emu. Na ya vali mbialo tebarumanyi. Ngate yali people's favorite. Abana yuganda lubaki ila. Nebateka uo. Oba bateka uo bagendele. Bate bagendele. Okuloza. Nti TikTok ye SI unit esala olu yimba cholu koze yimba cholu ganyi awe bata nikina dalo kwa affecting industry no jitu saweri nti omuimbi wakolo olu yimba lehiru natafuna bako zisa challenge ye natafuna batulamu soundi we haba manyolu yimba luganyi tuline kulevo tu waliona waimbi abakolera ku pressure kankwe chokula bidako wanebusoko kena sanga waba imbi nga yakola fake account nga 20 lwafurumizo luyimba amekinga shuanga bulika account kalina akateka ko bu video 10 nti at least amaleko lunaku oba munaku 2 nga alina challenges 12 nti just ka pressure ayagala ba competitor bane bamulabenga ye afune enyo challenges nenga ka pressure kavawa ka pressure kava mukuruuza nti TikTok yetu esala olu yimbo lukoze TikTok yetu esala olu yimbo luganyi tumunanga bobola ba bakorela ku pressure ya challenge kati bo malo faking challenge zo 12 nofuna yokeza dala kali rusamvu amazima gali nti Uganda limu abantu milioni 5 olaba bogenda ku outreach ya busoga royo katugeze emayuge no imbo luyimba longa bakutunulide ate mwenyini nobera disappointed nga ate wera bila ndi challenges 12 oba video ze waiya ya 12 oloze saba abantu nti abantu watu luyimba lu tezali za dala kati TikTok au H2Siza nti abayimbe bafulumiza luyimba lu lunako naye bafulumiza ku pressure yokuba ndi bagala nyimba zabo abantu bazitulemu omuyimbi amanyichimu nti lwali furo luyimbo lukuba ku TikTok lwagenda okubera superstar mu Uganda. Ladies and gentlemen, ku myaka 2 emyaka 2 gisembye iyo abayimbi abasinze okubera ni sound ku TikTok tebafunye mirimo kangwe kyokula birako omuyimbi Siddiq Vocals yakola oluyimba lwa It Is Okay 2023-2024 lwacha kirenyo 2023-2024 Asidiki tadanga mufu na luyimba lusinga It Is Okay na ya Asidiki alikuwa yimbi abasingo ku okubukingibwa mu Uganda

0: Ondi kumoyo.
1: Onabo mwise kama mdala nsirira enaka wa mtawani wakasani emira.
0: Nze mute geire.
1: Muna nge nkazi mdala nsirira. Nuhu owo mtu wa mfu eiga nga muuli ile.
0: Akoye.
1: Aye uli la. Yazidi vya chike na wanzu. Ndolo chie. Musa dantabu ile. Mwe kumba mwota ndi kwa kari kuida kwao.
0: Oba na alongo wa mleme siza.
1: Oba wa mleme siza ayogele.
0: Tumugeye mwuku.
1: Uyo so kogeye amina naka mwome ajaguzi.
0: Naka mwome uyu tuwafo kumuku.
1: Kuvanga amina naka mwomono. Aka ina kumbi pinga kuku wanati muna mkuu ulile.
0: Oba akoye ino nga lero wabele mkuku babidandali.
1: Oba oba kwa mkutu ndola ngege.
0: Zengkoye bidandali.
1: Ande bidandali na ngege. Matu vitambuli na galala.
0: Bale mkuku ungula.
1: Kukungula. Amina naka mome. Abaise ka mome bona bona. Likuenda elio seka kasacha ebu mwena yanko bati nsirira nko nangaku
0: nsirira likuenda akubuza aku
1: elio banuwa kasacha echo gane lukunu
0: nsirira
1: wanji sebo
0: likuenda akubuza aku akabuzo
1: buza mpola mpola
0: ngotwe ile kwa abaise ngobi
1: aha
0: chikache chisinga abantu abanji abandi
1: chike chisinga abantu abanji
0: ijo gere wano
1: baise igaga ada baise igaga na banza lanzi ba, ni ba mama buli wojo ya gana mwise igaga
0: baidaka mungu ile nguzi
1: abe nisikeyo mwise kama umeudala nsirira
0: ela kawa noero echa abatono banko veroti
2: hello tema na mwe